0: Tay, tay, naagon may assignment. Pangitaon daw namo ang common denominator.
1: Oh! Eh? Assignment man sa namo itong una na. Wala pa ba di ay nakita ang hangtod ka ron?
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
7: Tapos?
6: Yan ako ni Eplasan nauga naman po.
7: Kapila pa ka manghaplas po?
6: Juan, nagsahay, buntag, nagsahay, ito hapon.
7: Kung sa gigamit mong haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nice Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGM Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Joy FM. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: 105.7 and

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya kay Mbana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon natingala man siya nga, pre, rapid yun siya ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkagaadlaw. Law na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax ro di ako wa babur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marini mo pre
4: ang ganado kapsul mapalit sa mga butika
5: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala kanay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, o free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan o barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
10: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering og dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo og andam sa delivery. Palit na! Taas na po ang bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.
0: Solarista ngani liwanag sa gabi at sa umaga lagi 105.7 enjoy

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric ug adunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian ug liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi. Nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa ato ah. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mog too. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dunay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, kapanghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema man gud sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyohan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo inormalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mga higala, amo ka mo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
3: Dako ang pasalamat sa Belonga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baclay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
4: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Belonga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Belonga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atop tulo ka bak. Mao lang gyud maintain na lang pud nako sir oi. The best.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

makisingalong along na sa mga paborito mong kanta sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghana kaayo nag-dialysis karon. Kunsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7. Enjoy some.

0: Sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kani ko makitaan, musugot ng gyud ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang gyud ko. Sa likod ko suportahan.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Kasipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Dito na niya, pag kita nga, no, subong beauty soap na blah, nalang gamit mong kusina. Katapos mo sang tamilamot, tas mot, balakag ka, lumo. Mga napatumal ko na sado, mga 3 days to 4 days, so manunado nag-effect na dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: What a 5.7 enjoys

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Gamit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops!

0: Dali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
2: Unsaan man ni uy?
3: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
3: Ah, mo ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
3: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
2: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
3: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
4: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
5: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
4: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
6: 105.7 Enjoy.

0: Kumusta ang imong pagkatulog kagabi, mga higala? Nakatulog ka bag tarong? Nagsige na lang ka og limbag-limbag kay dili makatulog og bisan unsa na lang imong gibuhat apan wa effect o lami kayo ang imong pagkatulog. Ako si Kuya Loy, uban na usab kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA. Kay nasayod kita nga lawas lang ang atong puhunan, busa ginaawhag ko kamo nga ubaniko sa atong pila kagutlo nga programa. Mahinungdanon kayo kini mga higala. Kining serpentina nga napamatudan nga epektibo kaayo nga makatabang sa mga taong dunay diabetes og sa mga nisaka ng ihap sa blood sugar level, mausab kini ang naguna nga sagol sa produktong Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Aron masiguro nga mas epektibo kini og daghang mga balatian ang mabatukan, gisagulan pagyud kini og luyang dilaw kon turmeric. Mga higala, buto sab namo ipahibalo kaninyo nga kining serpentina dili lang diabetes ang kaya niyang punggan og solusyonan. Apil na usab ang daghang lain-laing mga balatian. Una na diha ang problema sa pagkatulog, kanang insomnia. Daghang tao, mga higala, ang dili makatulog og tarong tungod kay daghang gihuna-huna. Hinungda na stress. Kung ang tao gani stressful kayong kinabuhi, magresulta kini sa daghang balatian. Kay maghinay man ang iyang immune system maong dili niya kaya batukan ang daghang mga balatian. Ang insomnia maoy kasagarang hinungdan gyud kanang dili makatulog ang usa ka tawo. Unsa bay hinungdan sa insomnia? Daghang hinungdan ang insomnia. Apil na diha una, daghan kay kagihuna-huna, hilabi na sa mga problema, maong samtang nagahigda sa tinagalog pa, naglalakbay ang diwa. Nituktugaok na lang gani ang manok, wa pagyapon makatulog. Kung makatulog man, tulog manok. Og inigmata sa buntag, imbis nga na-recharge, ay gikapoy man hinuon ang pamati. Ikaduha, sobra po ang pagkatulog sa adlaw. Ikatulo, kanabitaw kung kusog maghagok ang imong katapan sa imong pagtulog, na maglagot yung kayo nga ng mga higala kay samo kayo, alingugong kay sdalunggan. Ang ikaupat, ngahinungdan ni ini, mao ang pagbago sa hormone sa usa ka tawo, hilabi na sa mga babae. Kanabitaw nga nitungha ang ilahang binulan nga sakit, kanang menstruation, unya kay fluctuating man ang level sa estrogen o progesterone, mao nang hinungdan ni ana. O ang ikalima, kanang matulog bitaw nga gutom, na lisod jud na kayo mao pa ingon sa mga katiguangan ayog katulog o gutom kay manungkab ang imuhang kalag. Tinood ka na, pero tinood mga higala nga kung gutom gani ka di gyud ka makatulog og tarong. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule maayo kayo usab makapalami sa imong pagkatulog. Maong kung likayan nimo ang hinungdan, mas muhimsog ka kay ang eksaktong oras sa pagkatulog makaparelax man og makaayo usab sa internal organs. Kung nasinatian gani nimo mga higala kining insomnia, ayaw gyud og pasagdi ang imong kaugalingon. Solusyon ka na dayon. Aron dili mo samot, kay kung mo samot gani ka na maghimo ka na og daghang kayong balatian sa imong lawas. Kana mga tao nga kulang sa tulog, kanunay ra bagyud luya. Why energy hinungdan nga dili produktibo og walay mahuman nga trabaho. Kay naglupad man ang unahuna, walay focus. Unya, pansinaragod ang ilang mga eye bags, hubag kaayo og ang uban gani magitom-itom pa na. Pero kung lami ang imong pagkatulog, aw, nakahinano kag tarong, sigurado gyud. Nga lami kayo ang imuhang pamati sa imong lawas, lagsik kaayo ka. Hilabi na kung niabot og 7 ka oras pataas imong pagkatulog, unya naghinano kag mga 3 ka oras, ay lami kaayo na. Muna ato ang gustong maitabo nga kung mag-inom gani kag Serpentina Plus Herbal Capsule, makatulog jud kag tarong. Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jean Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
1: Tas may sugar no giputulan og kumagko operahan siya. Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng serpentina mo tud na okay na.
0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-lilo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Wala kita igong oras atong tulumanon. Daghang kang salamat sa imong kanunay nga pagpaminaw. Kung doon na kay pangutana o ikasulti, ayaw ka ulaw, i-text ka na sa atong text line 0977-182-5833. 0977-182-5833. Ako si Kuya Loy. Daghan kayong salamat.
3: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI, dito ako pala. Dito ang ito. Dito na ako. Nandiyan sa ko. Kung di nakilabod ko, ang anam ako ang pinag-iwag ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pilapod ka, adlaw niyo mag-iinom to?
2: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat lang ud ko, pero may huwag ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang mga anak ko.
3: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya ang katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong labor ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, ngasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026 na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katawo. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
0: 105.7. Enjoy

0: Pre, tagana na good ning pansama ning ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na, isda. Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige na be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay. Ay sus pre. Ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
5: Well, kapalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka tay, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nice Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ate, ano yan?
2: Joy FM.
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy.

0: ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang bitaw unsa ra ko isa dun mahana bitaw iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya so, problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay ko kanang inyo bitaw product nga Yaki Baby Soap nya. Pero bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
0: Baby pa po sila, pinirang pailang kidiyaki vitamins.
3: Masa po epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
0: Kalaunay na maunol.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
7: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596. 105.7

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw na usab ka natong tanan. Kumusta naman mo? Ani ana usab si Mami Joy. Ani ana usab kita sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan. Hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibo nga mga produkto. Busa kita makasiguro gayod. Sama sa Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, o Hermosa Kojic Whitening Soap. Nganong makaingunta nga makasiguro ta? Kay ang Yaki Laboratory mismo ang nagahimo, makita namo kung unsa gayod ang mga sangkap niini. Kung dili masakiton ang bata, dili maapektuhan ang iyang pagtubo, pagtuon, paglihok ug uban pa. Aron malikayan ang pagdaot, daghan ta mamahimong himuon ug kaunon ug imnon. Ang kusog nga resistensya sa bata maoy mo batok sa mga galain-lain nga mga balatian. Paunsa man ang pagpakusog sa iyang resistensya? Una, kaon og mga healthy foods, exercise, tulog sa tamang oras, og inom sa Kidi Yaki Vitamins. Kay bisag kita nga mga hamtong, kung gusto nato i-preserve ang ato ang mga beauty, dapat daw alas 9, tulog na ta. Kung nag-hermosa Kojic Whitening Soap ka, alas 9, pagtulog na. Ayaw palin lang alang mga teleserye, unya pahilak-hilakon pa ta, pagkaugma, hubag pa ang mata, nsamot ta, mapangit, tinoon ta, puyat pa. O diba? Kung duna ni ana ang mga bata, makasiguro ka na nga dunay maayong panglawas ang imuhang anak kung maayo silang tulog. Minor ang imong gastos, wala kay kabalaka, enjoy ang kinabuhi. Giunsa kaha sa Kidi Yaki Vitamins ang pagpukusog sa resistensya sa mga kabataan. Tungod kini sa mga sagol nga nagalain-laing bitamina o minerals nga gikinahanglan sa lawas atong mga kabataan. Usa ka antioxidant ang Kidi Yaki Vitamins. In short, ginawagtan niya ang mga toxic nga nisud sa lawas pinaagi sa pagkaon, pagginhawa kanang masimhotan nato ba ug ang pag-inom basig mga dili limpyo gayod nga tubig ang ato ang nainom. So kung dunay Kidi Yaki Vitamins ang imuhang anak ug nagadula kani eksaktong kalan-onon og labaw sa tanan, dili gayod nato makalimtan ang pagpangayo og tabang sa kahitasan nga mahatagan ta og maayong panglawas kay kabalumanta nga ang tanang butang niining kalibutan mga instrumento lamang kana. Adunay labaw sa tanan nga nagagiya ka nato. O mao ka na nga amo ang ginatudlo kaninyo para himsog ang inyong anak. Ayaw ninyo gayod kalimti ang pagpainom og Kidi Yaki Vitamins kanila. Para kompletohon ang kadtong mga pagkaon nga angayan unta nilang kaunon nga wala nato mahatag, ikompleto nato to pinaagi sa pagpainom og Kidi Yaki Vitamins sa atong mga kabataan. Gikan tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tao maingon ang mga bata, basta Yaki, yummy. Kung aduna kamo'y mga pangutana, mga inahan o mga kababayan, sa bisan unsa nga produkto sa Yaki, palihog i-text lang ang 0928-6767031. Aron matabangan namo kamo kung unsa ang inyohang mga pangutana. Ani ana usab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
1: Daghang salamat Mami Joy og karon sa tong mga texters sa mga mensahe nga gipadala sa tong mga Yaki user og usaba sa tong mga tigpaminaw nga buot magpaabot sa ilang mga mensahe sa ato ang mga katawhan dinhi sa tong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan. Text gikan sa cell number 09-3641-93152. Hello Mami Joy og Kuya Loy, nagpasalamat jud ko sa inyong produkto nga Yaki. Kay akong pag-umangkon makatulog na sa una bitaw perting lihuka dili kayo motulog. Unya sa dihang gipatumarasa sa Kidi Yaki Vitamins, lami na kayang katulog o lagsik kay sa kuya. Salamat yun kaayo sa inyong produkto. Ganahan po sa magkaon. Si Brian Tabanao di ay ni kuya. Salamat yun kaayo sa inyong produkto. Lain pang text, gikan sa cell number 0936-528-1798. Hello Mami Joy o Kuya Loy. Salamat yun kaayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil. Kay ang hubag sa tuhod ni Mama, na ulian gyud ginahaplasan lang og Yaki Herbal Oil og usab gipainom po og Yaki Herbal Capsule. Dali ra gyud kayo na ayo. Salamat gyud kaayo og bilib gyud mi kayo sa inyong produkto kay makatabang gyud sa among pamilya. Line pang text gikan sa cell number 0936-3523599. Mami Joy o Kuya Loy, salamat gyud kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay ang akong sakit sa akong tuhod nawala gyud ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Si Wina din ni Kuya, salamat yun kaayo sa inyong produkto. Basi rayu marana o panuhot baka maunang gasakit ang tuhod. Pero salamat sa inyong kanunay nga paggamit sa itong mga produkto sa Yaki, hilabina ang Yaki Herbal Oil. Higala wala lang kataigong oras sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Gidalit ka na ito sa Yaki Herbal Laboratory. Padayon lamang ang paggamit sa mga produkto sa Yaki o sa mga wala pa nakasulay sa mga produkto sa Yaki. Sulay usab ninyo aron ka mo makasulti kung unsa ang mahimo sa inyuha sa itong mga produkto. Ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibo mga produkto, ang Yaki Herbal Oil, KD Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, nga pampahami sa kutis, o ang Yaki Herbal Capsule. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Ako po si Kuya Loy.
0: Ako si Mami Joy. Daghan kaayong salamat. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.5

0: 105.7 Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok din ko sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Maokan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM. Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
7: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
8: Saan man ni uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
9: Ah, mo ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Naa, Mads, sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi dira, Pads. Masa pa yung banila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
8: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
0: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minor stitching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
5: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
0: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
11: Unto the joy!

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok, Tindog, spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Umbut ni mo ba hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Daku ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas na mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sulog Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
9: Ka-cute ni Maoy!
3: Joy FM!
10: Hining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati, karong September 10, 2026, na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katawo. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
11: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
12: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
11: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
3: Unto na Joy!

0: 105.7 Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kong libati ba nga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba nga kanang Yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good job, gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, mami.
4: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
3: Glutagency, mami? Ano yan?
4: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
3: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutagency.
4: Sureness. Right away.
3: Yes. Thank you, mami.
1: Ang Glutagency, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ate, ano yan?
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
8: Udto da joy!
9: It's such a good vibration.
8: Udto da joy!

0: 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo. Maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo? Luya, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyud na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Giddy Yaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kansa ka nang kayat.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Basta ako masyabi. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ang vitamins gipainom niyo mo?
3: Giddy Yaki Vitamins PNL.
2: Yan ang Giddy Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ang bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
8: Ay, unsaon mo ni uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
9: Ah, mao ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
8: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
4: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
5: Mga taga Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naa na ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Purok Rose, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
10: Udto na Joy!

0: Nay, nay, unsa ni ka tinuod na nag-ingon sa ato ang mga silingan na anak daw ko sa gawas? Ayaw siya nagpaminawa undo. Basta sigurado yun ko nga gibuhat ka namo sa sulod.
1: Basta joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
5: Dali na wagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
9: Ka-cute ni Maoy!
2: Joy
10: mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
11: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026 na si Senior San Nicolas de Tolentino, ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
2: Udto na Joy!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa panit ni Ini.
3: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, ging nang siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito, Yaki, kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo ito, tistingan ako. Salamat, kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi

0: sakitin. Kaya araw-araw, gidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Mami, Mami, thank you po.
3: Ang kwento ng buhay mo.
4: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
3: Minsan, ikay bigo.
4: Kanang gugmang ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
3: Minsan, luhaan.
4: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
5: Tayo ay matanda na.
3: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
4: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
3: May mga pagsubok.
4: Mintras buhi ta, aduna yun kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
3: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw na usap ka na atong tanan, ako po si Mami Joy. Kini naman ang atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan, hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap o Hermosa Kojic Whitening Soap. Kabalo ba mo, inig adunay mga programa nga ingon ni ini, ato ka na nga paminaon. Ingon ani mga mami og mga daddy, ang inyong mga anak, ginapainom ba ninyo og bitamina? Ang mga vitamins og minerals nga gikinahanglan makuha nato sa mga pagkaon adlaw-adlaw, gikan sa gulay, isda og prutas. Kini tamang vitamins og minerals para sa mahimsog ng panglawas sa ato ang mga kabataan. Og anaa ka na tanan gihapon sa Kidi Yaki Vitamins. Daghan makalilisang nga mga balatian ang naglimen karon sama sa swine flu, epidemia, tuberculosis, trangkaso, perwisyong ubo o daghan pang uban. Ilabi na kung nagabalhin-balhin ang klima sa panahon. Busa aron malikayan kini, gikinahanglan nga pakusgon ang resistensya pinaagi sa pagkaon og tamang makaon. Matulog og 10 hours sobra depende sa edad sa mga bata. Mag-exercise uban sa pag-inom og Kidi Yaki Vitamins. Maabitaw ning mga bata, wala ni klaro nga exercise kay mga playful man ang mga kabataan. Pero kadto mga bata nga dili gadula, gatan aura sa ilahang mga kauban nga gadula, aray kanang bata may diferensya. Hina ang resistensya. Malapit na siya sa nagkalain-lain ng mga sakit. Kulang ka na sa bitamina. Ang kalanonon sa mga Pinoy, kasagaran sa ato, nagatihik sa budget. Isa ka sudan, isa ka platong kanon, fights na, solbad na. Napayuban niya, o sa ka platong dako kayong kanon, ulo lang sa bulad. Tira na. Ang uban niya, mantikaan o tuyuhan na lang ang pagkaon, unsa man ang sustansya in town diha. Kasagaran pagani sa mga bata, paborito nila pansit canton, hotdog, sauce na lang. Unsay makuha diha? Mga junk foods kana. Busagi kinahanglan gyud na ay Kidi Yaki Vitamins aron makusog ang ilang resistensya, lami ilang katulog, tag-as sila og utukan. Labaw sa tanan, dili daling magsakit kay kusog man ang ilang resistensya kon immune system. Mao na permi namo ginapanghagit kaninyo nga dili nato baliwalaon. Adunay uban nga wala pa makasuway, moingon pagyud bot-bot. Mga higala, dili gayud bot-bot kani. Para mahibawan ninyo nga dili bot-bot, sulayan gayud ninyo. Kay wala may mawala sa inyo ha kung suwayan ninyo. Painuma og Kidi Yaki Vitamins ang inyohang mga anak. Kung unsay mga problema ninyo ana, dili matulog, dili mukaon, sulbad gyud na. Busa, nagahatag kami kaninyo og contact number. Nga kung aduna kamoy mga pangutana o ikasulte, mutudlo kami kaninyo. Palihog, i-text lang. O tawagi ang 0928-6767031. Ani ana usab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
2: Dagang salamat Mami Joy. Karon sa mga ni-text ato ang text line, mga tigpamina og mga user sa Yaki products. Nagpaambit sa ilang mga kasinatian gikan sa cell number 09 46 409 5066. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyo nga produkto. Kaya ang akong tiilban nabikil siya kadtong nagbasket ko, unya ni hubag kaayo akong tiil o giaplasan lang og Yaki Herbal Oil. Salamat kay kinaayo gyud si Cesar Diay ni Kuya diri sa Bohol. Atong tawagan si Cesar og atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki.
4: Okay, nasaman na eh.
3: Kasi si Cesar ni siya?
4: Oo.
3: Ikaw ito nag-text din sa Yaki, sir?
4: Oo.
3: Ngunin mo, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto ng Yaki Oil kay akong tiil na dikil. Agatong nag-basketball ko, unya, ni hubag.
4: Oo.
3: Kaya akong tiil, gaplasan lang na kong Yaki Oil na salamat kay kinaayo. Tino din mag-text, sir?
4: Tino na, sir?
3: Unsa pagka-hubaga?
4: Then
3: kuha na napiang gipahilot mo wala pod.
4: Ang gipahilot ni mama.
3: Ah, okay. So, Yaki Oil Boy, Giga Blast. Mga unsa ka dugay po itong kuan pagka bago sa naayo?
4: Wow, mga 3 days naman to.
3: Pero 3 days na wala lang sakit. Ni kuan na, normal lang.
4: Wala lang sakit. Ni kichos na, ni kichos.
3: Ah, okay, okay, okay. Unsa pili din ni mo, sir?
4: Piro.
3: Ha?
4: Piro.
3: Pikiro?
4: Oo.
3: Pili din ni mo, sir?
4: 16, sir.
3: So, kuan sige, hindi ka doon nag-basket di ay? Hindi ka basketball?
4: Oo. Oh, pagkuhan mo ito, enter barangay sa amo, sir ba?
3: At least, kuhan, okay na ka.
4: Salamat sa yaki, sir, kay isa ni sa Ginoo na mong naayok, sir.
3: Oo, salamat po kayo sa pagsalig sa yaki.
4: Salamat, sir. Sige, sir. Sige, sir.
3: Okay, bye.
2: Mato mami Joy, si Cesar nalipay pag-ayo tungod kay naayo ang iyahang nga balatian. Wala na kita igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit kinato sa Yaki Herbal Laboratory. Ako si Loy Rosario.
1: Ako man si Mami Joy, daghan salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan niyo.
5: Dali na huwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
6: Sakit manggod kayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit manggod siya ka ng murag ikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Herbal, Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya nagbali.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
7: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan. Herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
0: Joy FM. Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

7 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre, atong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, Sidan, Dalandan. Madayon na dumda sa atong mga ka-joiners din ha. And siyempre, sa lahat po na ginagawang background ang ating stasyon, maayong hapon and welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha ang inyong Pumelo Joy hanggang alas 3 po ng hapon. Wala pa din po ang ating mami, kaya kitagihapon uban-uban hangtod alas 3 karong adlaw ng Huwebes, August 27, 2026.

And syempre, sa mga gustong magpadala ng kanilang mga mensahe, ang ating Facebook Live, Joy FM 102.3. And of course, binabati po natin ano, lahat ng ating mga ka-joiners na nag-celebrate sa ilang adlong natauhan karong August 27. Maligayang-maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays to come. Syempre, sa mga nag-a-anniversary din po dyan, maligayang-maligayang pagbati din po sa inyong lahat. At siya, ano? Alright, 9 minutes, mga ka-joiners, makaraan ang alauna.

1:23 ng hapon mga ka-joiners. Hello kay Nora Langkuwas mo malayag din ha no. Shout out nato diha sa Barangay Kigan South UP ang Langkuwas family and mo malayag family especially sa Sebio family. Diha sa Pandan, South UP na lagi nakikinig. Linlin, asawa niyang si Al-Al Sebio. And mula kay Mama Nora Langkuwas, mumalayag ng Saudi. Linyang Lin, good afternoon, Mami. Shout out dito sa bahay. Watching from Matalam, Makilada. Shout out po nato yung mga kauban din na si Tanggol, Gingging, Jean, and sa kabilang bahay. Salamat. Request ng song, Paano Kaya by Jessa Saragusa. Salamat. God bless.

afternoon, Mami. Request po ako ng song Minsan Lang Kita Iibigin ni Juris. Thank you so much po. Hello kay Lindog Charis. Shout out diha si Ihang Uyab. Sa Lapinigan as na ano? Jan Magno. Salamat po sa pagbasa. Ayan, healthy love life si Charis. Ngayong hapon, daghang salamat sa pagpaminaw, ha? Alauna 24 ng hapon, mga ka-joiners.

Jonaline Magno ng Davao City. Request ng song kung sakaling ikaw ay lalayo. Hello kay Has Nado. Ito lang tapos na i-touch, no? Shout out sa mga Gibar family. Request ng song, Paano na ang Puso. Kay Bugoy Bani, ha? May hapon din na, ha? Good afternoon! Request po ng kanta ng SB19, Wakas. Thank you so much. O hello kay Michelle Gavino Magbutong. Good afternoon. Hello sa Gavino family and Kaipok family. Ay sa mga taga Kaipok from Gavino Shell. Limindog Charis. Ayan, parang tapos na i-touch. Maayong nga pagpaminaw. Good afternoon, Mami. Pahingi ng advice. My boyfriend po kasi ako, Mami Joy. Pero sa totoo lang, hindi ko po siya mahal. Oy, nag-uyab ka pa, Day. Dahil mas mahal ko po yung dating boyfriend ko na kababata ko rin, Mami. Hanggang ngayon ay may komunikasyon pa rin kami nung ex ko. At alam ko na itong present boyfriend ko ay talagang mahal ako. Hindi ko lang po talaga magawang ibaling sa kanya ang damdamin na ibinibigay ko sa aking first love. Ano bang dapat kong gawin? Maraming salamat. Okay, hello po. Maying hapon din na sender. Mauna siyang ginaino na to. Nga ko pagay ka ka-move on sa imuhang ex. Ayaw dayon pag-sulod sa usa na pod ka-relasyon. Sama sa imong gibuhat ka ron, di ba? Ay, nag-boyfriend ka. Unya, maingon ka na boyfriend mo siya pero hindi mo siya mahal. Unsa day ka day? Ganun imo man siyang gisugot, di ba? Unsa to siya? Ginawa mo siyang panakip-butas para makalimutan mo yung ex mo? Oo, napaka-wrong. Very wrong, girl. Bitaw, oy. Ay, nako. Alam mo, kung talagang sure ka na wakay feeling sana sa imuhang present boyfriend, mas maayo nga, imuha na siyang i-let go, ha? Oo, bulagig tarong. Kay naging kayo man, bulagig tarong, ha? Naging kayo ng tarong. Sa daw. O kasi kawawa si boyfriend, di ba? Liman ka, nafe-feel mo, nakikita mo yung mga effort niya, yung pagmamahal niya sa'yo, niya. Ikaw, maingon ka, guwa pa ka ka-move on sa imuhang ex. Ay, may pag imong bulagan na imong present, ha? Oo, tsaka wag mo na rin isipin si ex. Kay watakabalo ka na imuhang ex, na malipayon na sa uban, malipayon na sa iyahang present girlfriend pod karon. Nakalimtan ka na niya, daw may komunikasyon kayo, pero hindi nangangahulugan na same feeling pa rin yung meron sa inyong dalawa. Okay? Tsaka, ay naku, paano ka kasi makakapag-move on sa imuhang ex kung palagi ka pa rin nagko-communicate sa kanya, palagi ka pa rin nag-a-update sa kanya. Ay naku, day, nakita dyan kag problema ni mo. Kaya kung ako ni mo, ha girl, kung hindi ka sure sa imuhang present boyfriend o bulagi siyang tarong, unya ay napag-communicate si imuhang ex, kaya basig na po nahilain. Unless, manguyab siya usab ni mo, mag-effort ba, basta anak, good, lahit na po nang siyang storya. Pero sa pagkakaroon, i-relax sa imuhang huna-huna, bi, i-relax sa imuhang dughan, ha, pagpuyo sa, ayaw sa sigig, kanang panguyab, nga di man di ka sigurado sa imuhang gibati. Diba, sige kag boyfriend, niya, maingon kag hindi mo siya mahal. May lisod pod, no? Mag-date-date mo si Muya, bunya wa ka nalipay. Diba? Mag-holding hands mo. Siyempre, mag-ano siya sa imuha, maglambing-lambing siya. Bunya wa ka nahigugma. Lain na po sa feeling sana. Uy, kung sala siya na pinugsanay. Oo, kaya, ayun na. Oo, iunohan na imong uyab, ha? Bulagi nagtarong. Nya ikaw, relax pag ginawa po doon. Imuha sa imong kaugalingon ang imuhang higugmaon sa pagkakaroon. Mo, gina ako ma-advise sa imuha, ha? Anyways, yun na yun. Maraming salamat din, ha? Good afternoon kay Ariel Pagpag. Shout out kina Angelica Pesukan, si Roll Pesukan, si Brian Pesukan, si Papa, si Mama, si Renz Pesukan, Argeline Pagpag, Tahanan po. Saan daw? Basig request siya ng song Tahanan, no? Alright.
1:42 in the afternoon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kigapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kasagaran mga higala, lisod matino, kung unsa ang hinungdan nga nagasuka-suka ang pasyente. Kung magpakonsulta sa doktor, iyang siron kung unsang imuhang mga nakaon, nganong nagsuka ka. Oo, siron sab niya kung kapila ka nagasuka o kung kinsa ang mga tao nga naa sa imuhang palibot kay basin natakdan ka sa mga balatian sa imuhang katapad. Ang ubang doktor himuon dayon ang physical nga examination kay basin tungod sa pagsigi og suka nakasinati ka na og dehydration. Basta na dehydrate na gani ang usa ka pasyente, maglisod ang nurse og tusok sa ugat aron matauran og dextrose. Muunlod na ba ang mga ugat kay dehydrated na? Ang uban nga mga test ipahimo sa doktor aron masuta gyud ang hinungdan sa pagsuka, mao ang pagpa-examine sa ihi, dugo og x-ray. Human masuta sa doktor, murisita siya og tambal nga kinahanglan dayon nga tumaron. Human masuta ka na sa doktor, kung wala ka pa nakapa-check up sa doktor, dunay mga remedyo nga mamahimo nimong buhaton aron maundang ang pagsuka-suka, inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mas maayo ka ng inadlaw o lukewarm, di ba? Init-init gamay ba? Kay aron pod mainitan ang tiyan. Kung dunay sabaw sa gulay, isda, mas maayo. Aron malikayan ang dehydration. Kaon ka ginagmay, kanang kaya ra sa imuhang ginhawaan mga higala. Likayan ang pag-inom sa soft drinks kay do na kini acid nga makapasamot sa gibati. Ayaw pod kaon sa mga mamantika nga sudan o uban pa nga mga pagkaon nga mga fatty foods nga ginaingon. Human ka ni kaon, pagpahuway, pagpaghigda nga nakataas ang ulo o nakasandig. Ina na mga higala ha, timan-an nato. Mas maayo usab nga mutumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol kay nasuta sa daghang mga pagtuon o nasulayan sa mga pasyenteng gipailawm sa chemotherapy. Nakatabang kanila ang pagtumar sa luyang dilaw o kaning Bilongga Gold. Ina na ka-importante ang Bilongga Gold mga higala. Sama sa mga nauna natong mga programa, nagadaghan kaayo ang binipin pisyo nga ato ang makuha aning Bilongga Gold pinaagi sa luyang dilaw. Kay kining luyang dilaw nga maoy sud sa Bilongga Gold o sagol, dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, sama sa akong gisgutan ganiya, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Nasayod ka ba nga kung mapadayon ang pagsuka-suka sa pasyente, mamahimo niya kining ikamatay? Oh, kanang magsuka-suka, mamahimong ikamatay na sa tao. Ania ang mga timailhan na kinahanglan na dahon sa ospital o ipakita sa doktor ang pasyente kino kung 24 oras na ang pagsigi og suka. Na, gilaliman ka ng 24 oras, ay nagpaabda oy. Ikaduha, kung ang pasyente nakasinati og pagguot sa iyang dughan, nagalisod og ginhawa ba? Inana na siya. Ang ikatulo, grabing kasakit sa tiyan nga gibati. Nagahalap ang pananaw, nagapanglipong, taas ang hilanat, nakasinatog stiff neck og musuka human mukaon. Ayaw baliwala ka na mga higala, kanang maong sintomas aron dili maulahi ang tanan. Lisod gyud kung maigo na sa balatian, maong mas maayo aron dili basta-basta magkasakit, maayong pakusgundaan ang depensa. Kini ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule mga higala. Ang nakanindot manggod sa Bilongga Gold, tungod sa kataas sa antioxidant properties ni ini, mapagawas niya sa lawas ang mga toxic na hinungdan sa daghang mga balatian. Timan ininyo ha, ilabi na kung nagabati na gyud ka og kasakit sa imuhang mga lutahan, kanang mga joints nimo, sakit ang imuhang kalawasan, aduna kay mga bukol-bukol, naku mga higala. kanang ingon nimo na kay mga arthritis, di nakatindog, di nakasakag hagdanan, ayaw na gyud pagduha-duha, bilongga gold ang imuhang gikinahanglan.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Gini na lang kakotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

Good evening, afternoon mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Good afternoon po. Pa-play po ako ng song All or Nothing. Thank you so much. And hello? Kay Mama Nora din ha. Request daw siya ng song Destiny. Nathan Mumalaya, ingat lagi sa work and shout out. Sa iyahang wife. Oo, ay ang pag-shoutout mo na sa iyang wife, si Mama Nora.

kay Paul Angka ba yan? Or Angka ba yan, Ma'am, ano? Mama Nora? Yun lang kasi yung lumalabas dito, no? Hello kay Renaline Magno. May hapon. Kay Memarlene Manda, Gabriel Duway Malin, Gia Jesun. From Renaline ng Bangkero, ha? Hello sa mga taga-Lapinigan nga perming nagapamina. And of course, may hapon po daw sa iyahang uyab nga si Charis Limindog, Hana Grace Magno. Ala, ala, ala! Ang ganiha, mo ba ni si Charis po ganiha nga nag, ano, bumati din? Amo ha? Hello, hello, may hapon sa mga healthy love life din na, ano? Labi na gayod sa mga nag-a-anniversary po ngayong araw, August 27. Maligayang, maligayang pagbati po. And I hope na lalo pang tumatag ang inyohang relasyon, inyong dapita, ano? Daghang salamat. Good afternoon po. Pa-play ng song Destiny ni Jim Brickman. Thank you. Mayang hapon, Mami Joy. Request po sana ng song Mahal Pa Rin Kita. Rockstar po. Maraming salamat. From Mark. Alright, alas 2:21 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Pinakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki, di among gitistingan. Then di patumar akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya din, ganahan na siya mukaon. Katura man itong nga tamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakakay-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Gita man mo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya.
5: Lahat dan, wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabalaka tay, Diggs. Naibago ba, kining ganado kapsul, makapakondisyon sa lawas, o makondisyon po na imong love life?
5: Tinoon ka dan, pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
8: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
9: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
10: Me too, Kidiyaki Vitamins.
7: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
11: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
12: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
0: Dear Mommy Joy,
1: Dear Mommy Joy,
0: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alas dos. 47 ng hapon, mga ka-joy. Mga ka-joiners, syempre, bago tayo magpaalam, hello kay Jim Jim Pisukan din ha, nga naminaw, ano? Oga, shout out na to ang Bungadon family, Pisukan family. Request ng song, ano daw, Mahal Ako Sa'yo. Para daw kay Jomelin Sugnuan. Ako, pasensya na sa song request. Pero wag nag-yut tayo oras sa anaha. Huwag manapod na po hon. Chloe Lucero, may hapon. Hello sa iyang mama, Lilia Latimbang. Das sa? Ay, diha sa. Diha sa Barangay Gubatan Magpet. Nga naminaw sa atong programa. And the request ng song. Ayun, wag nag-yut tayo oras sa anaha. Watching from San Andres, Catanduanes. Jiriel Moana, hello sa iyang uyab diha sa Pantuyan, request din siya ng song Mahal na Mahal Kita. Pasensya na po talaga sa mga song request natin mga ka-joiners, kaya di nagyud na nato ma-play, kaya wa nagyud tay enough time. Pero maraming salamat po sa pag-uban alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Of course, Lunes hanggang Biyernes po yaan, and tuwing Sabado naman ang ating dedicated to you with Mommy Joy. Thank you mga ka-joiners. Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre kasama po natin dyan sa Caraga Davao Oriental si Dandalandang. Sa pangalan po ng ating Mommy Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki. Hello mga higala, kumusta na mo? Ani ano sab si Mami Joy? O banda usab kita sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Ang atong programa, gidalit ka nato sa Yaki Laboratory, ang tagahimo sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil o sa ka-alternative medicine, Kid Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule o siyempre, Coffee Yaki. Ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo o giningtanan ana-ana sa mga butika mga higala. Nakasinati na baka og musakit ka ng imong tuhod? Pila na ba ang imong edad? Wang gotina este idaran na sa paito pa dan ang tigulang na oy. Ang uban masuko gyud tawgon og tiguwang. Bito mga higala, ang sakit sa tuhod sangan nga bation sa mga nagkaedad na kanang dili ni nato gyud nga pwede ilimod kanang naana sa edad nga 40 anyos pataas kasagarang hinungdan ni ini mao ang arthritis ang mga balatian sa mga naga kaidaran na ang mga tawo nga prone ni ini ang mga sobra ka bugat ang timbang in short embok kanang tambok sobra sa pag-exercise, mga runner, boxer, o mga boxedor, o sa mga basketball player, o uban pang mga piang. Abi na akong tao si piang. Ang Yaki Liniment Oil, mga higala, maayo kaayo kini, nga ihaplas aron mahupayan ang kasakit nga gibati. Tungod kay ang Yaki Liniment Oil, dunay anti-inflammatory properties. Gikan sa mga duga, sa mga epektibong mga herbal plants. Maayo usab nga likayan, mga higala, ang pag-aswat o mga bugat ng mga butang. Ang sakyanan manggani na ay kapasidad kung pila lang ang kaya nga o pwede nga ikarga. Inana, labaw na ang tao. Likayan usab ang pagsaka kanaog sa hagdanan kay makapastress kini sa tuhod. Daoy, ang uban ingon maayo na nga exercise. Nya ma-stress di ay. Bito mang higala, kanang masubraan, aw, makastress gyud na. Pero kanang hagdanan, tinuod, maayo pod na nga exercise sa tuhod. Pero kanang makalima ka muna o akyat, baba, ana na lang siguro. Pero pag masubra, dili na pod na makaayo kay ma-stress na ang imuhang tuhod. Masubraan kay ang tanang sobra, di gyud makaayo. Likayan usab ang pagbaktas og layo. Kay kanang lakaw man gud, dipindi gihapon na sa edad sa tao. Kanang mga nasa 50 sobra na gani, di na pwede nga mudagan. Kung boto na hunaon, walkathon na lang. Kanang alang-alang dagan, alang-alang lakaw. O makapoy ka, ilingkod po na nimo. Labi na kanyang mga babae, likayan ang high heels. Bisag manguhag pa ko, naka-high heel. Likayan usab ang pagkaon sa mga taas ang uric acid. Kaya makapasamot kini. Hilabi na ang mga laman loob, munggos, og uban pa. Kanang na yung mga arthritis, bright kaayo sa mga bawal, oy. So likayan nato kana. Enig mo relax na ta sa gabi mga higala. Manghaplas dayon ta og Yaki Liniment Oil. Kay dili lamang kini makawagtang sa kasakit nga gibati, makapalami usab ni sa pagkatulog. Kung dili gani mawagtang ang kasakit sa tuhod, ginarekomenda usab nga magpahiling na sa doktor nga orthopedic surgeon o rheumatologist. Ayan, rheumatologist. Alang sa mga mensahe gipadala sa atong text line. Salamat sa Yaki Prada kay Maura Jude ang nakaayo sa ako bukol sa akong likod. Si Gloria Salamero ni Gulayon di Pulog City. 0929-85-33976. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Napanas ang cyst nga daw kadakon sa kinomo sa buko-buko sa anak ni Wilma Villegas nga si Mikael sa 6 anyos taga Balisong, Argao, Cebu. Kay kanunay gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Kuya, kanang kuya na gid siya, na play na gid iyang buko-buko kuya. Pero gid among sige haplas sa una pag ko sige ganit og Yaki epektibo. Si Yaki, Yaki.
0: the best to me. Uy, ni mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamo'y mga pangutana, aduna kamo'y mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha, i-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Double Oriental.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa balay ba, manginom na lang ako ba na na. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay ka kung pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
6: Ay, unsa on mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026 na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
11: Afternoon Joyride.
12: Afternoon Joyride.

0: Pepe, kung magdamgo ko sa kamilyon, magpatukod ko og negosyo. Nya ikaw, pre, kung magdamgo ka og sa kamilyon, unsa man ang imo buhaton, pre? Just pre, matulog kog balik para mahimong 2 million.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction, naa'y maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
1: Ikaw na!
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: 105.7. Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, aduna kitay bang-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og glutathione.

0: Unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa glutagency?
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
3: FM. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
4: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati, karong September 10, 2026, na si Senior San Nicolas de Tolentino, ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom, ug pag-alagad sa atong isig katawo. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
5: Afternoon Joyride.
6: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas lang mo Yaki Oil sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: hate me.
1: 105.7 Joy FM.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
3: UTI dito ako pala dito ang dito na ako nang isagundog ko ko kung di makinabod ko ang anong ako ang sinulit ko ng kapsula ka ko ang Yaki iinom ko 3 times a day siguro to.
4: Mga pila po ka adlaw ni mo giinom to?
3: 3 litra dahil nawag pa wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikery, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Pre, di ka po yun ako sa pag-eskwela, oy. Mag-sip ko kurso. Mag-business administration na lang ko.
1: Diyos ni mo, pre. Bago ni mo huna-unaon ang pag-sip o kurso, pre. Humanasay mong elementarya.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
8: Duwa kapad lang yan,
7: Gino? Duwa kapad, wala na yung lahing kayo. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Karagat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
12: Mga tagamanay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
3: Afternoon Joyride.
13: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema.

0: Nagka pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
1: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
2: Patinood niya si Tuya kay, ako bang anak to, daghan kayo siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipaitan na pa ako anak kung sabon niya kaya tapos ipaitan po na ako siya well bitaw. Maura to siya kung siyang kaplasan na yun na kung siyang sabnan o yaki. Nawala gita yun ang niyang mga nuka-nuka kaya saaran na ko to siya pagbutang.
1: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, mang ngasulayan ninyo
4: dito sa Joy Enjoy.
5: Unsaon mo ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
5: Ha, hi Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tumong siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulag gi Pads. Na kinibal-an nga maayo nga dental clinic Pads?
6: Na, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
5: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
3: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
2: Afternoon Joyride.
3: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello. Kanin yung tanan. Ganyan na usap si Mami Joy. O ba na usap kita sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan. Ingatan. Muna ang buot ipasabot sa Yaki. Ang atong programa, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Nga wala gyud intawi makapildi. Suway ragod ninyo. Aron kamo ang makapamatuod ni ini. Mga igala karon hisgutan nato kini Kidi Yaki Vitamins nga dunay sagol nga chlorella, growth factor dako ang matabang niini sa ato ang mga bata nga nagaedad og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tungod kay ang mga bata nga ginapainom sa Kidi Yaki Vitamins, dali mo dako ganado ang ilang kaon, lami ang ilang pagkatulog. Ang chlorella maoy maghatag og vitamins, minerals og amino acids og mao usab ang maayong source sa chlorophyll. Maong ang bata nga nagainom og Kidi Yaki Vitamins nga dunay CGF, paspas ang iyang pagtubo kay ma-enhance man ang RNA DNA functions nga maoy responsable sa production sa proteins, enzymes og energy ngadto sa cellular level. Mausab kini ang mo-repair sa mga tissue og makaprotekta sa cells batok sa toxic substance. Kitang mga ginikanan, pangandoy manggayod nato ang mamahimong utukan, lagsik, tangkad, hamis ang atong mga anak. Busa patumaro nato sila og Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw kay kanang imong gipangandoy, matuman gayod kana og maging magmalipayon kita. Kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa bata, atong mahatag pinaagi sa pagkaon, hilabi na ning panahon karon nga ang mga bata hilig sa instant og junk foods in town. Ayaw na lang gyud sila pagustuhi sa ilahang gusto nga kaunon. Kay makadaot kanila aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mo na nga ginakumbinser na mo kamo nga irregular gayod pagpainom ang Kidi Yaki Vitamins sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyohang anak, og dili kamo magmahay, og dili kamo magkaproblema, mintras nga dako ka na sila. Mo ka na ang hinungdan kung aduna ka may mga pangutana, pag-text lang sa 0928-6767031. Kaya atong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubanan nato, mga kababayan nga permi nang nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihair matod niya. Hello Mami Joy, Kuya Luis, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay naayog gyud ang ubag sa akong ulo. Giplasan po nako sa Yaki Herbal Oil unya giimna nako og Yaki Herbal Capsule pagkaduha ka adlaw naayog gyud. Salamat kaayo si Melissa Erihair Deni from Buringota, Pantukan. Atong tawagan si Melissa og atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki.
4: Oo,
3: si Melissa Loy. Siya?
4: Oo, Kuya Loy.
3: Ikaw to nag-text?
4: Oo.
3: Ingunin mo sa text ni Melissa, hello Kuya Loy o Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kay na ako'y hubag sa akong ulo, o niya ako gihaplasan og Yaki Herbal Oil, o niya gimnan ako Yaki Herbal Capsule. Nawala gyud dayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kayong salamat si Melissa Eriherni from Buringot, Pantukan. Morning mong text sa Liz. Tinood ni?
4: Oo, oh, Kuya Loy. Kanang nainubag sa ako ang ulo.
3: Kung sa hinong danatong hubaga?
4: Ha?
3: Kung sa hinong danatong hubaga?
4: Basta, akong game na ng Yaki Capsule. Kaya akong gaplasan og Yaki nga herbal oil.
3: O niya?
4: 2 days lang. Naginahinay na siyang kukos.
3: Asa napita sa imo ang ulo?
4: Dira sa may, napit dito sa arang alimpulo. Kaya
3: kining kato siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
4: Baguhay pa lang, Kuya Loy.
3: Unsa hinungdan ka ato?
4: Kahit lang siya ni bukol.
3: Uy. Unsa po dang kwan, katong bukola, sakit dili?
4: Sakit siya, Kuya Loy. Magbasa, niya akong diin lang sa Yaki Capsule, niya akong di plasan sa herba. Salamat kay Kuya Loy, kinag-anam na siya kakupos.
3: Uy, salamat po kaayo, kinakatabang sa imuang Yaki. But pasabot, posibleng kwanto, dili po to siya ka ng pigsa.
4: Ambot siya, Loy. Wala po kakuan.
3: First time ni mo ito na kasinatian?
4: Oo.
3: So, karon, okay na ron, wa na?
4: Oo, okay na po yan, Loy. Salamat kayo sa inyong produkto.
3: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa ka inyo, Dapita, Liz?
4: Sa Buringot, Pantukan.
3: Kumbal Province na, no?
4: Oo.
3: Ay, okay. Unsa tinanood pangalan mo, Melissa?
4: Hello sa Erihel, Kuya Loy. Maraming salamat.
3: Salamat, please. Bye.
4: Sige, bye-bye.
3: Bye-bye. C-H-I-K-I-Y-A-K-I.
2: Mao kanto Mami Joy simili sa Eerie Hair ang iyang balatia na wag tang tungod sa pagtumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory tiga mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Maraming salamat po. Tandaan yaman ang kalusugan ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usog po mukhaon. Niyakaling isa, buyag po patulog.
4: O sige, muli mo nga nung nigana ilang kaon.
3: Matagbun pa, paimno na ako, humali na pumaha, paimno na ako yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
6: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggood kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing dyan siya, maayo siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis. O, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggood, isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor? Meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon, kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Caraga 105.7.
1: Pre, kabalo ba ka, pre? Nyalto ko sa amo ang bukid kagahapon, pre. Nakakalot kong kamuti, pre. Hastang dakuha, pre. Mura gyud in towns, kadako sa among balay.
2: Kuya, wapod ni mo, pre. Sa amo agyod, pre, balay kagahapon, pre. Kuya, upod kaayo. Kanya ay naaging bitin, pre. Hastang taasa, yun. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh.
1: Di ko mo to, oh, pre. Ay, burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ng imo.
2: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Eh. Kaya ako apong pagamya na kong bitin.
3: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok ko na sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na. Pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gone ba, kadlawon ba, kay pagkagaadlawon. Laon na baka nang gusto ni muna agyod pero ugo yung mukha mag-relax ka relax pero di ako mabura halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado alas sala patay pasalamat in town si Marine mo pre
10: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
11: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City sa Oxy Medicare Pharmacy A Square Building Quezon Street sa Kanato Butika sa Rizal Street Barangay Central sa Manipel Pharmacy sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins ug mga sabon sa Yaki sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes. Og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga, Azalacious Bake Shop, Azalacious Bake Shop, lami ngay muhang balik-balikan.
4: kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026 na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katawo. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
13: Rakrakan sa Joy FM.

0: glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing dyan siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good. Isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya, dapat subukan nyo.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ay, unsaon mo ni Uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
3: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
3: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
3: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
3: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
5: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
7: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba day na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod din niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa kadako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kining mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasa na po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumon nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sana kay kung tambal nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggod akong manghod ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ako mama, ang tuntaran, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Tay, kuya, itong among exam na mo gani ha. Mura man itong pareha sa advertise itong toothpaste.
1: Nga naman na, kung sa dito?
0: I got zero, Tay.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu. Istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado. Nga, pag ikaw man, dito, tingnan na nga, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo, siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako, siyang, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salawa. Was pre, ala isang isa na nang tingin ako ganado pre, tingin ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap o ya kaya pagkabuntag yan to ala ko na ara tayo kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat imarin mo yan nadiligan ng bulat ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretsong abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang ang yan.
3: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy. Joy
8: FM. Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, iyang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold. Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na gud na ninyo kana, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O, diba? Kung pwedeng no na. O, kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Haplas. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Maran gi maintain na lang pud nako, sir, oy. Fi Shaki Yaki. Ow!
4: The best of me. Don't call me Chiki Yaki.
1: Dinhin na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

pagpapanggap na muli nagawa na na. Sasabihin na ko sa'kin na liwadadahan ngitin ko'y nakaupo na sa trono tangan ka ba? Di na bago sa'kin, dapat lang ba sa'kin?

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuan. Pagkatapos ng 3 kabuan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka unsa, usog pud mukaon. Niya kaning isa, buyag pud patulog.
4: O sige mo nimo ngano ni gana ilang kaon.
3: Pero makaagbon ta, paimno na ko sa mga nila sumaha, paimno na ko giyaki.
4: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins o kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan po, napoy katol-katol sa lawas ng nabuyan daw.
4: Tapos?
5: Ya, ako ni Apple Sam. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nasahay buntag, nasahay ito hapon.
4: Kung sige gamit mong haplas.
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Yo. Ah, siya naman tong puspuro dere. Nga nung nangita man ka og puspuro tay. Nga naa may LPG. Kanya nga. Pwede na akong ipang atule ng LPG.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Parang itlog ng manok.
6: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
5: Yung Yaki Capsule po.
6: Tapos?
5: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na sinagasakit.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Kakyute ni Maoy!
2: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: del Norte, ingon man sa probinsya sa Cotabato, Maguindanao del Sur del Norte, sa Bukidnon, good morning! Magbuntag usaba sa Davao Oriental, di sa Mati. Good morning, good morning! May nga buntag sa itong mga kaigsunan usaba na sa Katiil, sa may San Isidro, sa Lupon, o sa Caraga, Davao Oriental, sa mga silingang dapit sa itong mga kaigsunan, mga mag-uuma, o mga mangingisda, mga higala. Sa mga teacher, kumusta naman, Chair? Kayod gyapon si Chair. Bisan pag unsang sitwasyon, mga higala, kayod sa gihapon, ang atong buhaton o mga himuon, mga higala. No? Kaya dili pwede hindi kita mo kayod. Good morning sa taga Bagumbayan, Barangay Bagumbayan sa Magpet, Cotabato. Congratulations ha, mag-celebrar sila mga higala sa umaabot ang 33rd founding anniversary sa Barangay Bagumbayan. Oga kagahapon nakadawat oga award ang Barangay Council nga gipamunuan ni Barangay Chairman na Dodong Delgado. Congratulations sa tibuok Barangay Council ug sa mga katawhan sa Barangay Bagumbayan sa Magpet, Cotabato, Higala. Yan na, ito mga nagunang mga headlines, mga balita ang masayran sa kreatibukan na sa atuang tulubalong tinig ng bayan at ang ininyong mularga mga detalye ni ini mga higala. Headlines. Ito mga headlines sa kababay patay humang gilutang sa usa ka tindahan diri sa Dakbayan, Skidapawan kagabi. Headlines. Samtang speakers bahin 47 anyos mahigala wa gyapon mo undang sa pagpayuta sa illegal nga droga dito sa lungsod sa Makilala ang naaresto. Headlines. Dunay 15 anyos nga binatilyo nga naligo sa suba mahigala dito sa Alamado, Cotabato patay human kini nalumos. Headlines. Ang tingay kanunay ha samtang dunapay rider mahigala nag-ala Superman. Sige. Ni bangga sa usa ka tulay mga higala critical na itabo ang mga insidente sa Tulunan, Cotabato kagabi. Report sa Dakbayan, Skidapawan, lalaki nilupad dito sa huda sa usa ka pickup truck human ni bangga ang gisakyan na nga motorsiklo kaubanan ni ini nga angkas usab sa motor angol. Samtang doon na pa ilaing biktima nga pagpanglutang dito sa Tacoronga City nga kung diin biktima o sa kalalaki. Headline. Masura Maguindanao del Norte sa Marunusab ang usa ka rider human kinigilutang sa wa pa mahilang suspect. Headline. O dito sa Kit Cotabato mahigala lalaki nagpayuta sa illegal nga droga na aresto. Headline. Pagdalag tuigan sa usa ka 14 anyos nga dalagita nagaresulta kini og tension sa usa ka eskwelahan dito sa Digos City. Samtang sa Tudela, Misamis Occidental usa ka sunog ang nahitabo kagabi. Og bagong teacher og health worker muduga nga sa frontline services sa Misamis Occidental. Ipalikuno sa mga higala sa Lalalanao del Norte ang seguridad og ingon man ang health og security. Samtang kaluwasan sa mga estudyante ipalikuno sa Mati City Police Station. Og dugang headline mga higala lima ka bag-ong classroom sa Dorso Baganga, hapit ng mahatag sa LGU Baganga, o 461 ka mga mangingisda sa Caraga na kadawat o food packs. Italia sa mga balita mo, sunod na. Alas 5.08 ang atong oras.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Mga piyo, sa kita mga higala, ayaw kalimti ang o ang kopyaki o okera. Okera nga po na, no? Ani mga higala, pili lang ninyo ato mga kape sa Yaki mga higala.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito yung tulog, pero pag mata niyo mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung una-una.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi. taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawa sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Mulay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
8: Para sa Pilipinas, 8 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa laray karon alang sa atong mga balita karong buntaga. Una, sa mga hanay sa atong mga balita, mga taho alang sa atong mga balidang international.

0: Una sa mga balita nga international karo nga buntaga, maadyo nga bundag nga nasa ato nga mga silingan sa maya Northern Mindanao, ingon man sa Davao Oriental, Caraga Region, maabot sa itong pagsibya. Good morning! Sa laray sa itong mga balitang international karong bundag, ang isang ko nasa 289 ang kumpirmadong namatay, human ang pagpagan ining flash flood dito sa Northern Nepal. Niyatong adlaw nga Miyerkules, samtang nagapadayon ang ginapaligayon paghihapon karon nga search and rescue operations alang sa gatusan ka mga nangawala. Sigun sa Nepal National Disaster Risk Reduction Management Authority, 258 ka mga lawas ang na-recover, samtang 351 katawo ang naluwas. Lagi pa sa kapin na 900 nga gika-report nga nawala ang 517 ka mga foreign citizen. Padayon ang operasyon sa mga otoridad sa dapit nga grabing naapektuhan ining pagbaha aron nga pangitaon ang nawala ug mapunting ang kinadibok ang gilapdon ining kadaot. Samtang nagpaabot na sa iyang pagiramay sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa katawhan sa Nepal nga naapektuhan ining maong trahedya. Samtang isang ko na sa bito ang kumpirmadong namatay, samtang siyam ang padayong ginapangita, human usab miulbo ang makusong pagbusikan o grabing sunog dito sa Amur Gas Chemical Complex sa Russian Far East Region. Sigun sa naon ang report na hitabong insidente, samtang ginapanigayon ang start-up operation sa nasangpit nga dakong pasilidad. Napatig usab ang kapin 150 ka mga mamumuong nga na sa lain-laing level nga nakabaton sa Samad og ingon man bunog sa ilang lawas tungod sa mga insidente. Ang Amur Gas Chemical Complex ang usa ka dakong joint petrochemical project tali sa Russia og China nga kasamtangang ginatindog sa nasangpit nga rehiyon aron pakusgon ang produksyon sa kemikal og enerhiya. Samtang nakadakla mo bisita sa Tehran si Iran o sa Tehran, Iran si Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani. Tumong nini mo ang pagbisita ang aron subli nga buhion ang hapsay nga parang istorya tali sa Iran o Estados Unidos. Sigun sa Ministry of Foreign Affairs sa Qatar nga makapulong niini ang pipila ka mga opisyal sa Iran. Isgutan niini kuna sa unsang pamaagi mapausos ang tensyon tali sa US o nasod Iran. Aduna usay jutay nga pagahunong niining maong kasabutan ni atong buwan sa Hulyo human nga parehong giakusan sa US ug Iran ang matag usa nga milapas nga na sa Memorandum of Understanding nga ilang pinarmahan ni atong buwan sa Hunyo. Kay nagdumang nagpatuman sa bagong economic pressure si US President Donald Trump sa Iran pinaagi sa pagpataw og sanction sa mga trade partners niini. Samtang abot sa 12 katawo ang namatay og 54 kalaing uban pa ang nangaangol sa nadumong wildfire dito sa northeastern Algeria. Sigon sa Ministry of Interior, Said Sayud, na ang namatay ang gikan sa probinsya sa Jejil, Behala o Gatezo Ouzou. Bisita na usab niini ang mga bayt tambalan kun asa gida ang mga bidima abot sa 145 ka mga fire outbreak sa ang nabati sa lain-laing bahin dito sa maong nasod. Nagsugod ang sunog tungod sa grabing heat wave nga mipagan dito sa ilang dapit. Ang libuan ka mga residente ang gipapalarin nga nasa ilang mga puloy-anan na tungod sa nasinati karon nga halapad nga sunog. Oras sa higala, 13 minutos ang takna sa buntag. Bakod na, kung ano na yung mga imbuhaton karong buntaga. Samtang usa ka Filipino ang gika-report nga nawala human ang pagpagan na ining flash flood dito sa Nepal. Sigun sa Nepal Tourism Board nga ang Filipino ang lakip sa 644 katawo nga gika-report nga nawala tungod sa maong flash flood. Wala sa matod pa mihunong ang mga otoridad aron nga hingpit nga pangitaon mga gika-report nga missing. Kinudumang adunay flash flood sa Botikoshi o Treasury River sa Rasuwa, Nuwakot, Dading o Gorka. Bandang alas 8:30 sa gabi ni adtong Agosto 26. Ang nasangpin nga insidente, ang adunay kapin 300 katawo ang namatay. Nagpadana usab ang lain-lain mga rason alang sa rescue team sa aron paspas nga mapangita ang gika report nga mga nangawala. Samtang nagpaabot sa pagiramay sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngadto sa Nepal, human ang halapad nga flash flood nga mipagan dito sa boundary nga bahin sa Nepal o China. Sa iyang mensahe nga na sa X, gikan rin sa Presidente nga nakikiusa ang Pilipinas sa mga pamilyang nawalaan sa ilang minahal sa kinabuhi o nagampo alang sa ilang kaligon taliwala nining maong katalagman. Sigon sa mga report, dili mo sa 270 ka tawo ang namatay samtang kapin 1,300 ang nawala. Human usab ang pagpagani ining pagbaha ni atong Miyerkules. Gikan ayon sa Malacañang walay napatig nga Filipino casualty samtang Huwebes buntag. Padayon nga nakiga lambigit paghihapon ng gobyerno nga nasa Nepal ingon man sa Filipino community aron mapunti ang mga Filipino nga naapektuhan. Alas 5:14 ang tagna sa bundag. Inom na sa kopi iyaki aron piskay ang panlawas. Hilabihan pa nga gipakusog ang abilidad sa nasunong depensa human nga madugangan sa 10 billion peso ang ginusong nga pondo alang sa Armed Forces of the Philippine Modernization Program sa tuig 2027. Sigon sa Department of Budget and Management at Secretary Kim D. Leon, ang dugang alokasyon ang himuon o gamiton alang sa pagpalit sa mga makabagong gamit o pagpahapsay sa pasilidad sa militar nga usa sa mga nagunang prioridad sa kasamtangang administrasyon. Tungod nga nadugangan kini, abot na karon sa 50 billion peso ang gigahing nga pondo alang sa modernization sa AFP sunod tuig. Gawas ni inigipa na igusap sa DBM nga adunay nakatagong 73.67 billion peso alang sa subsistence allowance sa 583,130 ka mga military o ununiformed personnel alang sa tuig 2027. Samtang abot na sa 155 ang kasamtangang na-admit sa San Lazaro Hospital tungod sa leptospirosis. Human nga nakapating sa 40 ka mga bagong admissions kagahapong adlaw. Sa bagong ihap sa mga pasyente, 124 ang adult samtang 31 usab ang pediatric patients. Adunay 28 ka mga pasyente ang nakapapauli na human nga nangaayo. Samtang 7 ka mga pasyente ang naakaroon sa intensive care unit kon ICU. Sigon sa pinakawing datos sa San Lazaro Hospital, 23 ka mga pasyente ang nakatagdang mupailawom sa hemodialysis sa karong adlaw. Ang usa ka adult patient usab ang gika-report nga namatay. Gikan Enero 1 hangtod Agosto 27 karong tuiga, abot na sa 325 ang kinadibok ang admission sa tungod sa leptospirosis samtang 138 ka pasyente ang naka-recover sa maong balitian, 11 usab ang napatik nga namatay. Nagpahinomdom ang Department of Health sa publiko nga dayong magpakonsulta kung ugaling makasinati sa mga sintomas nining maong balatian sama sa kalintura, pagpanakit sa batiis, ingon man nganha sa tutunlan, pagpamula sa mata o ingon man na pag hilabi na ako na kini ang ni hulom nganha sa baha. Yawag usab nini ang publiko nga dili baliwalaon ang sintomas ug dayon gayud nga mupapaingon nganha sa bay tambalanan. Alas 5:17. Nagapahinumdum karon ang pag-asa sa makusog nga pag-uwan sa pipila ka bahin sa Luzon o Visayas tungod sa galigid karon nga southwest monsoon o habagat. Alas 8 ka gabi sa weather update sa pag-asa, posibleng makasinati sa makusog nga pag-uwan ang pipila ka bahin sa Nasud, lakip na ang Benguet, La Union, na Pangasinan, Zambales, Bataan o Occidental Mindoro. Ginalauman usab nga makasinati sa katagatag nga mga pag-uwan o pagdawugdog ang nabiling bahin sa Luzon o Visayas. Nauman usab ang init o iga nga panahon sa daghang dapit sa Mindanao. Samtang usa ka low pressure area ang padayong ginamonitor sulod sa Philippine Area of Responsibility nga nasiplatan nga adunay gilayon 865 sa mihang bahin sa extreme northern Luzon. Alas 5:18 ang atong oras. Tulo ka tuig na nga nagapangandam ang gobyerno alang sa posibleng krisis sa Taiwan Strait na pinagi sa pagmugna nining contingency manual o plano sa transportasyon alang sa 200,000 ka mga Filipino nga po pwedeng maapektuhan niining panagbinggil. Sigon kang DMW Secretary Hans Leo Cacda, kabahin kini sa whole of the government preparations nga direkta nga gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Apan. Wao na gisa publiko ang kinadibok ang detalye tungod sa mga hisgutan ng seguridad o confidentiality. Samtang uwing tudling sa atong balitang nasunod karong buntaga, gipapaniguro sa Malacañang nga adunay mga makuting pagtuki nga nasa nasunong gobyerno sa paggastos o paggamit ining local government support fund aron nga kapugan ang bisan unsang matang sa pagpangumbuso sa pondo sa katawhan. Sigon kang Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dili gayod mahunong ang pagpanagtag og pondo niining national government nga sa local government unit nakabahin ang maong pondo alang sa lain-lain mga proyekto sa publiko sama sa infrastruktura, farm to market roads, water systems sa mga pasilidad sa panlawas, disaster resiliency o gatabang alang sa nagkalisod nga sektor.
1: Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Igala ang atong oras, alas 5:19 Philippine Standard Time. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, mga ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na ni, wala sa buwan, buhok. Kaya nakinalusa, ganyan niya, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito. Salamat dito sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba, oy?
8: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
8: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Aras sa Pilipinas, alas 5:22 na Philippine Standard Time. Live na usap kita karon. Nga na sa itong live streaming ha sa Facebook account. Pangitaan lamang ninyo ang Joy FM 102.3. O siyempre, live gyapon kita nga madunggan binagi sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Hawid na kay maglibot-libot kita sa lain-laing parte sa Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan.
0: Una sa mga tudling sa atong mga balitang probinsyal garo nga buntaga gikan sa Caraga Region gideklarar ubos sa state of calamity ang tibuok probinsya sa Dinagat Islands tungod sa krisis sa supply sa tubig nga gisagubang karon sa nagkalain-laing nga mga lungsod sa maong probinsya. Ama ang deklarasyon tungod sa padayong pagkunhod sa rebel sa mga tinubdan sa tubig nga nagsangpod sa kakuwang sa supply nga nakapekto sa adlaw-adlaw nga panginabuhi sa mga residente. Pinaagi sa state of calamity, mas mapadali ang pagpaluwa o paggamit nining pondo o pagpatuman nining emergency measures sa aron matubag ang panginahanglan sa mga apektadong komunidad. Gidasig ang publiko nga magtinabangay sa pagkonserbar o pagtipid nining tubig. Ilabi na nga limitado ang supply samtang nagapadayon ang lakang sa lokal nga panggamhanan ug ubang katungdanan nga ahensya aron nga masulbad ang maong suliran.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang giya lantaw karon sa provincial government sa Ninagat Islands nga posibleng gamiton ang tubig dagat isip dugang nga tinubdan sa limpyo ug luwas nga tubig nga mainom. Samtang nagapadayon ang grabing kakuwang sa supply sa tubig sa probinsya tungod sa hulaw o epekto nining El Nino. Mato ni Governor Nilo Demeray Jr. mahimo gagamiton ang tulo ka reverse osmosis machines nga kaniadto na nga napalit sa probinsya aron maproseso ang tubig dagat o matangtang ang asin o guwan pang hugaw niini. Taliwala niini, gikinahanglan na gihapon ang tukmang proseso o water treatment aron nga masiguro nga ang tubig mahimong luwas alang sa pagkonsumo sa katawhan. Gitanaw usab sa probinsya ang kagamhanan o probinsyal nga panggamhanan ang posibilidad sa pagpangita og tubig ilawom sa yuta pinaagi sa pagdrill sa mga lugar nga adunay potensyal nga tinubdan og nga mahimong suportahan ang solar powered pumps. Samtang wa pa masulbad ang kakuwang sa supply, magpadayon una ang water rationing nga nga sa mga dapit nga labing grabing naapektuhan niini nga maong hulaw.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:25 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang ginahuwat na ito ang atong mga kaubanan gikan Joy FM, Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Luksuhan ta karon ang mga taho gikan na dito nga bahina sa may area sang Northern Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong lakbitan ang dugang tuding sa atong mga taho. Lakbitan ta ang kining taho gikan na dito nga dapita sa may area sang Northern Mindanao. Diin una nga tudling sa atong mga taho gikan na dito nga dapita sa may area sang Northern Mindanao. Nagapadayon na karon na ang o nagapadayon karon ang paningkamot sa OCD Regional Office sa TAN alang sa paghatag preparasyon na niining kalit-kalit nga magpagpagan niining epekto sa hulaw dito sa ilang dapit. Diin na padayon ang monitoring karong ilang ginipatigayon lakip na ang mga lakang nga gikinan lang himuon aron gayon nga makunhod ang epekto niining maong kalamidad kuno galing kini ang hilabihang muigo nga na sa mga probinsya dito sa ilang rehiyon. Nagiga-koordinar sila nga na sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Offices aron nga mapapirigurong andam ang mataga probinsya.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang gipa hinumdum karon sa DTI Bugidnon ang mga konsumidor sa mga importanteng dokumento nga gikinahanglan iandam dili pa mo file sa ilang reklamo. Gikinahanglan kini og resibo, tin-aw nga litrato sa depekto, mga komunikasyon na sa nagbaligya og kompleto nga detalye sa reklamo aron nga paspas ang aksyon na makapadali kini sa proseso sa pagresolba aron makuha ang hustisya og patas nga solusyon alang sa konsumidor. Mahimong kontak ko ng DTI Bugidnon alang sa dugang mga tabang gayod kun ugaling gikinahanglan kini nga na sa ilang mga mulupyo. Samtang sa dugang tuling sa atong taho karong buntag, sikpaw ang 33 anyos nga street level individual ato si Gimong drug bypass operation sa kapulisan sa Puro 14 Barangay Sur, Don Carlos sa Bukidnon. Nakuhagikan sa posisyon sa suspect nga si alias Boy ang upat ka pakete sa ginarudahang sabunga aduna gibugaton 0.70 grams nga balor 4,760 pesos uban ang bypass sa money. Gihikay na karon ang reklamong kalapasan ng section 5 of 11 sa RA 9165 batok sa maong dinakpan. Samtang gidala na ang ebidensya sa Bugidnon Provincial Forensic Unit. Alas 5:28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa atong mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Ato na nga dawaton karon ang signal gikan sa atong kauban gikan sa area sang Pangil Bay. Health and Security mas gipapaligon sa lungsod sa Lala alang sa nagsingamot nga Mindanao Jamboree. Sa iron tang detalye, gikan sa atong kauban sa Joy FM Pangil Bay, anaa sa linya si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Renz.
10: Padayon nga gipakusog sa local government sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, ang may kalabutan sa pagpangandam sa ipahigayon nga 71 Mindanao Scout Jamboree 2026. pinaagi sa coordination meeting uban sa medical team, security team og personnel sa LGU. Gipangunahan ni Vice Mayor Limuel Bubungyapa ang maong coordination meeting ubos sa pagdumala og suporta ni Mayor Angel Tatayapa isip kabahin sa mga preparasyon sa munisipyo alang sa dakong kalihukan. Gituyo og tumo ang punting sa maong paligdigom nga pagmapalig-unon sa medical readiness, emergency response, seguridad og overall LGU support aron masiguro nga adunay klaro og tahas og koordinasyon ang matag team sa panahon sa jamboree. Gisgutan usab ang mga responsibilidad sa matag grupo og ang mga lakang kinahanglang ipatuman kung adunay medical emergency o guban pang insidente nga mahimong mahitabo sa maong kalihukan. Tumong sa LGU nga masiguro ang kaluwasan, kahapsay og organisadong pagdumala sa jamboree, ilabi na sa pag-atiman sa mga scout organizer, bisita o guban pang mga partisipante. Pinaagi sa hiniusang paningkamot sa medical team, security team og LGU personnel, padayon ang hands-on nga preparation aron mahimong malampuson, luwas og memorable ang mga host pang sa pag-host usab sa lala sa maong kadakong kalihukan. Gilauman nga ang maong kalihukan magtigom sa daghang mga scouts o mga partisipante gikan sa nagkalaing dapit sa pulo sa Mindanao. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog gikan din sa Joy FM, Pangilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.30 ang atong oras. Samtang sikpaw sa mga otoridad ang sa kababai human kining nakuhaan sa gidiling droga at sa drug bypass operation sa Brook Diaz sa barangay poblasyon Esperanza Agusan del Sur. Gila ni Police Lieutenant Ruby Kalang ang officer in charge sa Esperanza Municipal Police Station. Oga ng ulo sa maong operasyon nga ang dinakpan mao si Ari alias Edna, why trabaho ga mulupyo sa nasangpit nga dapit. Na-recover gikan sa posisyon sa suspect kung pat kapakita sa ginordahang shabu o nagkadaiyang drug paraphernalia o tunga kalibo ka pesos nga gigamit nga drug buy-bust money.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang bagong teachers o atong balikan ang report.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Pananaday sa linya ang atong kauban gikan na ditong dapita sa may Davao area. Kaluwasan sa mga estudyante gipapaligon sa Mati City Police Station. Sa iruntang detalya ana sa linya gikan Joy FM Pangilbay, si kaubang Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Erwin,
11: gipakusgan sa Mati City Police Station ang kampanya alang sa luwas ng mga eskwelahan sa pagpahigayon og School Safety Awareness o Anti-Bullying Symposium sa Don Salvador Lopez National High School kagahapong adlaw. Gitambungan kini sa mga estudyante sa grade 7 hangtod grade 12 mga magtutudlo og kawani sa eskwelahan ingon man ang mga opisyal sa sangguniang kabataan. Giponting sa kalihukan ang kahinungdanon sa paglikay sa bullying, pagtahod sa isig estudyante o hustong pag-responde panahon sa emergency o posibleng hulga sulod sa eskwelahan. Matod sa MATI CPS, magpadayon ang ilang mga programa aron mapanalipdan ang kabataan o magpadayon ang luwas, malinawon o child-friendly nga learning environment. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.32, daghang salamat kaubang Erwin Umadhay. Sa pagbalik, dugang mga balitang probinsyal humanini.
12: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
13: Bilin nga yun, hantog ka rin.
14: Ano po?
13: Hey, murag di naman ko kalakaw kundi ko kainong bilungga. Sakit ba di?
14: Ang imuhang tiil.
13: Ang imuhang tiil ko.
14: Oo.
13: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong mag-isanyos pa ko. Kulyo ko.
14: Oo.
12: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato,
14: kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
15: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
16: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
15: 7-in-1.
16: Tapos po?
15: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
14: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong nga buntaga, gikan ditong bahina sa Northern Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Good morning sa subli sa atong mga silingan diha nga dapita sa may Pangel Bay, ingon man sa may Davao Oriental. Live usab kita karon ha sa atong Facebook account, pangitaan lamang ninyo ang Joy FM 102.3. Sa laray, dugang sa atong mga balitang probinsyal ni Salmot, ang lokal nga gobyerno sa Kabataan Dadao del Norte sa Regional Desk Evaluation alang sa 2026 Gawad Kalasaga Seal of Excellence for LDRRM Councils and Offices nga gipangunahan sa Office of the Civil Defense Regional Office 10. Niadtong nakalabay nga adlaw, gipakita sa maong evaluation ang hinausang paningkamot sa LGU Kabataan sa pagpaligon sa disaster preparedness, prevention and mitigation, response, recovery o rehabilitation. Nunot nini, gipasalamatan usab sa lokal nga kagamhanan ng OCD Regional Office 10 o Gawad Kalasaga sa evaluation team. Sa ilang giya, arma paligon pa ang kapatagan isip mas andam o resilient nga komunidad batok sa mga katalagman.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ipasang ata nagkaso sa Philippine National Police ang amahan sa estudyante nga nalamigit sa pagpamusil dito sa Zamboanga City. Dungan usab nga nakasuhan ang security personnel sa nasangpit nga tunghaan. Nagatubang ang druha sa kasong reckless imprudence resulting to homicide physical injury. Sigon sa Police Regional Office 9 nga maoy nanguna sa investigasyon. Aduna sila igong ebidensyang nakailap sa gihimo nila nga makuting investigasyon. Dugang pa nila nga tataw ang kapabayaan sa amahan tungod nga nakuha sa anak ni ini ang iyang government issued og personal nga pusil samtang ang dili usab gipangad lang security personnel ang gikasuhan human ang iyang kapabayaan tungod sa pagsugot sa pag o tungod din ang paglusot ni ining armas. Milugwa sa investigasyon sa mga awtoridad nga walay ebidensya nga ginapaligayon ang krimen nga adunay lakipan ining uban pang mga grupo. Gipregayon nga kining maong bata lamang ang nagganayong adunay plano ni ining o nagplano ni ining maong pagpamusil.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang bagong teachers o health workers mudugang sa frontline services sa Misamis Occidental. Sa irontang detalye, gikan sa atong kaubang si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
10: Bagong mga teachers o administrative officers ang matod pa, kauban ang project development officers o ang mental health nurses ang gideploy sa mga nagkalain lugar sa probinsya sa Misamis Occidental. Aron mapalig-on pag-ayo ang serbisyo sa gobyerno. Sa wala pa sila misugod sa ilang tasa-tagsa ka mga assignment, nakikita sila ni Governor Henry Esuaminal sa nasangpit ng probinsya sa mga bagong personnel o gipahinunuman sila sa dakong responsibilidad isip public servant. Ang mga bagong personnel sa Department of Education mutabang sa mga eskwelahan o komunidad nga manginahanglan o dugang manpower. Samtang ang mga nurses sa Mars Medical Center mutabang sa mental health o recovery services. Giawhag ni Governor Waminal ang mga bagong empleyado nga magserbisyo uban sa dedikasyon, professionalism o responsibilidad o siguruhon nga ang ilang trabaho adunay positibong epekto sa kinabuhi sa mga misamisnon. Ang deployment kabahin sa padayong paningkamot sa provincial government nga mapalig-on o mapalig-on gayod ang magpapaduol pa ang makasakatawhan ang importante serbisyo nga angayong ihatag sa gobyerno ngadto sa Katilingban. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog, gikan Joy FM, Pangil Bay. Samtang dugang tudling sa ato nga mga taho, gikan ditong bahina sa may area sang Caraga Region.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Basa gipasugan karon sa provincial government sa Surigao del Sur, binaagi sa provincial veterinary office ang mga lakang sa pagpukan ining African swine fever. Human makumpirma nga nagpositibo sa maong baratian ang upat ka munisipyo dito sa ilang lalawigan. Gikan ayon sa provincial veterinarian nga ang mga lungsod ang adunay ASF mao ang lungsod sa Marihataga, San Miguel, Lingig o Tago diin nagilayon nilang gipatuman ang mga quarantine protocol o hugot nga monitoring sa mga apektadong dapit. Tumong niini nga maong lakang nga mapakusgan ang pagkailap o mapugan ang pagkailap nining maong balatian sa baboy ngadto sa mga silingang baryo o munisipyo. Gihangyo usab sa maong buhatan ang mga hog raisers nga magbinantayon og mutaho dayon sa mga otoridad kun makamatikod og mga sintomas o dili normal nga lihok sa ilang mga binuhing baboy.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga didtong bahina gihapon sa may area sang Caraga Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Aktibong misalmot ang tagdaga, tandaga, component city police station isip usa sa mga resource speaker sa gipahigayong Social and Behavioral Change Communication Initiative sa pagtutok sa pagpugong nining drug abuse, adolescent sa pregnancy o HIV/AIDS. Ubo sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Janid Maruhom, ang acting chief of police, mipahibawo o mipasayod nining mga impormasyon nga na sa mga kabatanunan kabahin sa mga risgo o posibleng kasangputan nining maong mga issue. Apil sa mga kalihukan ng mga estudyante sa Quitos o Quintos Elementary School nga gipahigayon sa buntag samtang paghapon. Mao usab ang mga batan-on gikan sa barangay Mabwa, covered court at tandag sitting gipadagayon. Tumong sa mao nga kampanya nga mapalaumpa ang kahibawo sa mga kabatanunan ug mapalig-on ang ilang abilidad sa paghimog responsable ug husto nga desisyon aron mahilikay niini nga maong mga aktibidades.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras sa Philippine Standard Time. 5 ka mga bagong classroom sa Davao Oriental, particular na sa Baganga. Hapit nang mahatag sa LGU Baganga o 461 ka mga mananagat sa Caraga Region na kadawat o food packs gikan sa gobyerno. Sa irontang detalye, gikan sa atong kaubang si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Hapit na magamit sa mga estudyante sa Davao Oriental State University Baganga Campus ang 5 ka bag-ong classroom humang giandam na kini alang sa turnover sa lokal nga pag-amhanan. Ang 5 ka classroom building gitukod isip dugang pasilidad aron matubag ang paginahanglan sa mga estudyante o makahatag og mas komportable og angay nga learning environment. Gipanguluhan ni Mayor Laritaya ang paningkamot sa LGU alang sa pagpalambo sa mga pasilidad sa edukasyon. Gilauman nga formal nga ma-turn over ang building ngadto sa Dorso sa September 2026. Gilauman nga ang dugang nga mga classrooms makatabang sa paghatag og mas daghang learning spaces o oportunidad alang sa kabatanunan sa Baganga. Sa laing bahin, mikabat sa 461 ka mga mangingisda gikan sa nakalinglaing coastal barangay sa Caraga ang nakadawat og food packs gikan sa provincial government of Davao Oriental kagahapon adlaw. Ang assistance gipangapod-apod ubos sa mando ni Governor Nelson Dayanghirang aron matabangan ang mga mangingisda nga naapektuhan ang paginabuhian tungod sa dili maayong kahimtang sa panahon. Pinagi sa mga ayuda, gilauman nga makadugang kini sa suporta sa mga pamilya sa mga mangingisda samtang limitado ang ilahang pagpangisda tungod sa kondisyon sa kadagatan. Padayon sa mga paningkamo sa provincial government sa paghatag og tabang sa mga sektor nga direktang naapektuhan sa mga kalisdanan sa paginabuhi. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat Gobang Erwin Umadhay, gikan Joy FM sa may Davao Oriental. Samtang dugang tuding sa itong mga taho gikan na Davao.
1: Tinig ng Kanag.
0: Ikumpirma sa Santo Tomas Municipal Police Station na Commander nga si Police Major Eduardo Corpus ngadto sa mga media nga wa na sa ilang kasudiya ang tindera nga giingong responsable sa pagkalanag sa mga estudyante sa usa ka tunguhaan sa Santo Tomas sa Davao del Norte. Sigon na sa impormasyon nga tungod sa kakuwang sa presensya ng mga complainant nga may patimaw sa police station o nalapas na sab ang reglementary period giginahanglan ng temporaryong buhian ang maong tindera. Apan na kung ugaling adunay murso o kaso aduna na matulpay nakaandam nga mga dokumento alayon sa maong insidente.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang bugto ang kinabuhi sa usa ka babae nga mag-uma samtang samaran ang iyang bana human ang hitabong pagpamusil pasado alas 12 sa Udto sa Puro ka Sabuaga Barangay Kapatagan na Digo City. Sa impormasyon gikan sa PNP ang biktima mao si alias Neneng o ang iyang bana nga mao si alias Dudoy samtang ang suspek mao ang silingan na rausaban ini nga si alias Nene nga mga managsilingan lamang nga mga mag-uma nasayran nga pinaagi sa niusang impormasyon na gikan sa PNP units og Philippine Army na sikop ang maong suspect. Nasayran nga nakakuha gikan o nakuha gikan sa suspect ang usa ka .45 nga armas, 5 ka buhing bala og usa ka basyo sa bala nga gituwa ang mao ang gigamit sa suspect nganha sa pagpusil sa biktima. Sa karon ang biktima nga lalaki padayon pang nagpaalim sa bahay tambalanan samtang ang suspect ginaandam na ang kasong ilaparo ngadto kaniya.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:45 ang atong oras, luksuhan ta ang taho gikan dito nga bahina sa may area sang Barm region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Andam na ang Philippine National Police sa pag siguro nga na seguridad alas sa 2026.

0: Yeah, malinawon o ingon man, matinod anon ang ipatigayon nga pinili ay dumong sa PNP nga maprotektahan ang katungod sa Bangsa Moro nga gawas nun o hapsay nga mulangkob ni ining makasaysayang eleksyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:46 ang atong oras, samtang naayos na ang usaka rido sa Buldon, Maguindanao del Norte. Humanga nagkauyon ang mag-aatbang hutong pinaagi sa hapsay nga pinag-istorya baguhay lamang. Gipahigayon ang settlement sa pagigtambayan sa Ministry of Public Order and Safety o ang mga lokal nga peace partner aron nga matabangan ang mag-aatbang hutong nga maresolba ang ilang dili pag sinabtanay. Subling gikabahin o isip kabahin sa proseso, parehong may perma ang duruhan ining pasalig sa usa ka kasabutan isip pagpakita sa ilang pagkauyon o gaingon man pagtapos nining pinagbingkil o mapabilin ang kahapsay nga na sa ilang komunidad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:46 ang atong oras sa dito nga bahina sa may area o dinhing bahina sa Region 12.
1: Tinig ng kanayunan.
0: Ibasura sa Supreme Court ang motion for reconsideration ni Dato Pax Ali Mangura Dato Kalambigit sa iyang kandidatura pagka-gubernador dito sa Sultan Kudarat. Sa resolusyon gipaluga ni atong Agosto 26 gipabaligon sa Supreme Court and Bank ang naunang desisyon nga kansilahon ang certificate of candidacy ni Mangura Dato. Subling nga gitataw sa korte nga walay legal nga sumbanan na nga ang second placer rule kung naasa po pwedeng madiktara nga mananaog ang kandidatong ikaduha pagka kung naugaling na disqualify ang nagunang kandidato. Sigun sa Supreme Court, walay balaol nga naghatag gayon o gahom nga ideklara nga mananaog ang second placer tungod ang giilang napili mauman ang kandidatong nakakuha sa pinakadaghang boto. Alang sa lokal nga posisyon, ang bakanting pwesto ang angay gayon da pulihan na ilawom sa rules of succession. Hinungdan nga ang vice governor ang muhulip isip gobernador. Limitado lamang ang ruling sa lokal nga posisyon nga langkob sa local government code.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras, samtang gibudya karon sa 39th Infantry Battalion Philippine Army nga gi-surrender na ang umisurrender na ang tulo ka mga armas sa tribong Blaan nga nag-viral sa social media nga nagbaklay sa kalsada nga bitbit ang ilang mga armas sa boundary sa Kiblawan, Davao del Sur ug Tampakan South Cotabato. Matod pa nga pinaagi sa pilaga tinabangay sa 39th Infantry Battalion Davao del Sur Police Provincial Office ug lokal nga pangamahanan sa Kiblawan, Davao del Sur gisurrender ang usa ka all the Max 100 rifle caliber .56mm usa ka homemade M14 rifle o usa ka homemade shotgun. Una nang nag-viral sa social media ang video nga nagbaklay ang pipila ka mga armadong individual nga gingong New People's Army kon NPA apan giklaro kini sa 39IB nga sila dili NPA apan sakop sa tribong Blaan. Gibarugan karon sa kasundaluhan nga ang ilang area of responsibility ilabi na ang Kiblawan nagpabili nga insurgency free o padayon nga nanaa nga suportahan ang kalinaw sa komunidad pinagi sa pakig-alayon sa katawhan nga nasa nagkaraiyang ahensya sa panggamhanan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:49 Philippine Standard Time. Katong gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Alang sa inyong mga pagtamyo day, pwede ninyo ka nang iduso nga na sa atong social media account, ha? I-comment lamang ninyo. Majong buntag di ay from Magsaysay, Antipas, Cotabato, ano kang Mrs. Anan Benedicto o Kenya. O gaingon man kang Sir Raymar de Benedicto Okinya nga among anak from Pastora Rexley Okiana sa LI Resort Security. Good morning nasa atong silingan na diha nga dapita sa may area sang Magsaysay og sa Yupalan family di ay madyo nga buntag.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:50 ang atong oras sa higala.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyong blood sugar level.
3: Taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin kagapon sa serpentina?
3: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
4: Nga oy, samo kayo ang ganado capsule karon priba.
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre,
5: mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre,

0: nga lagi. Uki kaayo.
1: Suwayan po na ko, pre. Unsa ganito, pre?
0: Ganado capsule, pre.
1: Sige, pre. Adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule, pre.
2: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM.
4: Oras sa Pilipinas sa 51 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Karon sa ironta ang mga local reports. Unang paghagpat gini nga mga panghitabo gikan na dito nga dapita sa my people ma area. Dini sa Cotabato Province sa ana sa linya si Kobang Jun Villa Soto.
3: Tinig ng Bayan.
4: Tinig ng Bayan. Kobang Jun.
5: Good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Isang bangkay ang natagpuan kahapon ng hapon, Agosto 27, 2026, sa Barangay Burikain sa bayan ng Pahamudin, SJ Barm, na dating sakop ng Pigkawayan, Cotabato. Natagalan na muna ang kapulisan at maging ang pulinarya sa pag-identify ng nasa ating bangkay dahil wala itong kadadalang anumang IDs. Kung kaya't sa tulong ng media ay ipinabatid sa publiko ang nasabing insidente humiling na makipag-ugnayan sa Vincent Duluthin Funeral Homes sa Barangay Poblasyon 1, Pigkawayan, Cotabato at hindi nga nabigo ang nasabing pulinarya dahil ilang oras lamang nang naipost ng media. Sa social media ang nasabing pangyayari ay nakilala at nakuha na rin ang kanyang kaanak ang bangkay ng nasabing lalaki na natagpuan sa Burikain at ito ay nakilalang si Tampilong Lidasan, 32 anyos na taga Barangay Alameda, Sultan Kudarat, Municipality, Maguindanao del Norte. Patuloy pang inaalam ng ating PNP Pahamudin ang mga sirkumstansya kung bakit napunta roon ang nasabing biktima ko at kung ano ang mga dahilan kung bakit siya ay pinaslang. Pasalamat naman ang pamilya dahil nga sa ilang araw na rin para na itong hinahanap at natagpuan upang mabigyan ng marangal na libing batay sa pananampalatayang Islam. Samantala, isang bar girl na taga Davao City na dumadayo lamang dito sa Libungan, Cotabato para magtrabaho sa isang bar sa patay na dalan, Barangay Poblasyon, Libungan, Cotabato, ang nasakote ng Aliosan Municipal Police Station na alas 9:30 kagabi dito sa Barangay Dwaling, Aliosan, Cotabato. Ito nga si alias Angelica na napakabata pa, no? 20 years old. At stay-in na bar girl sa Barangay Poblasyon na Libungan ay nakipag-transaksyon sa isang pusher buyer at dito nga nang makipagtagpo ito sa provincial road or sa national highway sa Barangay Dwaling malapit sa ospital ng Aliosan District Hospital ay dito na nga siya nasakote ng ating mga kapulisan. Nabawi sa kanya ang isang pakete ng plastic na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu at isang mark money na 500 pesos na ginamit sa transaksyon. Aminado naman itong si alias Angelica sa kanyang pagkakasangkot sa illegal na droga, bagamat inriyanggi niya na kanya ang nasabing epektos at naipalawanag naman sa kanya nasa korte niya na lamang ito harapin. Pangambang ngayon, itong nasabing napakabatang suspect na naaresto dahil nga sa edad niyang 20 ay buntis siya ngayon ng sa kanyang o ipinagbubuntis sa kanyang karelasyon at ito na rin ang maiwan niya ang kanyang panganay na anak dahil sa yung ikalawa pala ay dasawi ng kanya itong nailuwal. Kulong ngayon si Angelica sa custodial facility ng Aliosan PNP at nangatagdang sampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Daghang salamat ka ubang June Villasoto, gikan sa may P. Palma area din sa probinsya sa Cotabato. Santang giorganisa sa provincial government ilawang gyapon sa Kalibungan Festival ang Kalibungan Festival Digital and Traditional Art Session sa kagapong adlaw sa Museo Cotabato Capital Compound sa Amas Kinapaon City aron nga hulmahon ang pagmalikhain og abilidad sa mga batang Cotabatenyo nganha sa pagpinta nga adunay temang Art Beyond Canvas gikabahin ni Tricia Nicole Talino Taray ang digital art gamit ang bagong teknolohiya o pamaagi alang sa art software and computer sa pagpadayaga sa ilang sining giyahan usab ni Jinggoy Jorain ang pipila ka college student sa dinhi sa probinsya aron nga mapauswag pa ang ilang imahinasyon o pagmugna sa ilang art gamit ang ilang ang pipila ka mga naandan nga mga pamaagi o traditional art. Samtang nagapadayon gyapon garon ang aktibidad dito sa Kalibungan Festival din partikular sa Amas sa Capitol Compound diin baguhay lamang ang mga kaigsunang moro dinhi sa lalawigan ang milangkob gayud usab ni ining Kalibungan Festival 2026 human ang pagbirigayon ni ining Kapagana Festival nga gi-presenter ang ilang kultura at tradisyon hilabi na ang pagtugtog og kulintang og tradisyonal nga mga padula gibisita kini personal ni Governor Emilio Mendoza kini maong panagtigom og gihatag og duot ang kaimportansya sa pagpreserba sa maayong kultura og gigikanan al paingon nga na sa moderno nga mga teknolohiya.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:57 ang atong oras sa Philippine Standard Time dugang sa mga tudling sa atong mga balitang lokal karong buntaga dugang tudling sa atong mga balitang lokal dinhi sa atong probinsya sa Cotabato.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Diin kagahapon na usaba dito sa Trade Expo nga diin gilaray ang lain-laing mga produkto o gaingon man pagpasigarbo sa matag munisipyo ga lungsod dinhi sa probinsya sa Cotabato. Diin gilinyahan usaba ngana sa pipila ka mga individual ang ice cream nga himo dinhi sa Kinapawan City nga makitaan dito sa yaman ng Cotabato Kinapawan City booth sa provincial capital gikan sa mga mamumo empleyado og security forces estudyante og mga bata apil na pamilya ang balipayong nakatilaw nining ice cream nga flavored nga gikan mismo sa mga mag-uma sa lungsod available kini adlaw-adlaw ang nasangpit nga panghimaga sa booth hinungdan nga ginalaumang daghan pang mga flavors ang matilawan og pwedeng ma-avail ngana sa mga dumuduong dito nga dapitan.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:59 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Alang sa atong police report karumutan.
3: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
4: Critical ang kahintang sa usa ka wa pa mailhi nga motorista human kini makabaton og samad sa iyang uho diha nga mi sungag ang iyang gimanehong motor sa usa ka tulay dito sa sitio Buwal barangay Sibsib Tulunan Cotabato. Sigon sa nakasaksi nga nakig karera matud pang bigdima og nahimo pa matud pang nag Superman pose. Unsa man ang Superman no? Samtang paspas nga gimaneho ang motorsiklo bago nawad ag control og hingpit nga misungag nga nasa tulay ang motorsiklo adunay plaka nga 70C1-0715.
3: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:59 samtang sa atong uwahing police report karong buntaga bugto ang kinabuhi sa sakababay human kini nga gipusil sa wa mahiling sa Larin sa Lower Manungol Kinapawan City kaga BE. Nailan ang bigdima si Genevieve Agamon dayon nga nagpaligayon og bakunting investigasyon ang PNP aron mapunting ang pag-ila nining mga suspect inman motibo likod niining maong pagpaniro padayon pa karon ang investigasyon sa Kinapawan City Police Office kilang bigid niining maong krimen.
3: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
4: Impunto alas 6 na ang atong oras sa higala. Hingkubos na ang atong oras sa atong pagparag-uban. Nining atong tulumanon na alang sa unang hunan sa programang Tinig ng Bayan. Karong adaw nga Biyernes Pet sa 28 ng buwan sa Agosto 2026. Madyo nga buntag kang Jack Magbutong. Good morning sa Bislong City. Madyo nga buntag nga na kaninyo dihang dapita.
3: Tinig ng Bayan. Tinig.
4: Higala, dahil ang salamat sa iyong pag-uban ganit sa atong tulumanon. Sangan sa atong mga kaubanan, gikan Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kidapawan, Probinsya sa Cotabato. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok, maayong buntag kanatong tanan.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
6: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulokatuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
8: Hining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026 na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin. Mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

Oras mga katinig, alas 6:07 na. Welcome sa ito programa ng Tinig ng Bayan sa 105.7 GFM Davao Oriental mga katinig. Karong adlawng Biyernes, oy. 28 na sa bulan sa Agosto. Thanks God, it's Friday today mga katinig. Sa ito mga kaisuunan, may buntag mga katinig. Sa mabot sa itong pagsibya, karambuntaga. Biyernes na po, syempre ikaw ba ninyong katinig ka Erwin Amadhay, ang tod alas 6:30 mga kaisunan. Para sa itong mga katinig, may buntag. Davao Oriental, no? Sa mabot sa itong pagsibya, mga kaisunan, Mati City, Lupon, Banibanay, San Isidro. Oga syempre sa ito ang mga katinig sa may Tarragona, Mati City, ha? Good morning. Diapod sa may Governor Hineroso. Diri sa may Katiil, Buston, Baganga, good morning. Diyo sa mga taga-Manay, og syempre sa 17 ka barangay sa itong lungsod sa Caraga. May buntag po sa ito mga biheros. Karong buntaga mga katinig. Kamusta ang biyahe na ito diya? Hinihinay lang dyan sa ito mga drivers, mga kaisunan. Kaya nagkalapan na itong mga kalsada dihan. Nagkalaghan po ng mga disgrasya. Text line na ito sa inyong mga mensahe. 0936420072 mga kaisunan na ay... Ipahigayon nga one-stop shop medical mission karong September 14 diya sa may barangay San Antonio. Bogo, no? Diri sa munisipyo sa Caraga ay free medical consultation og mga tambal, free eye consultation with free reading glasses, limited lang na, og free tooth consultation and extraction or kaning paibot sa ngipon, blood donation with Red Cross na ay free ka 3 ka kilo ka bugas sa mag-donate, no? Dapat sila ay free gupit og lugaw. Health is wealth, ingon pa sa ato ang mga barangay officials diya sa may barangay San Antonio, no? Gipangunahan sa ato ang maabti kog buutan nga kapitana Kapitan Linilin Puwa Magsay, good morning, Kap. Og sa itong mga kagawad, mga functionaries, good morning sa inyong tanan diha, mga katinig. May buntag po sa itong mga farmers, especially ng itong mga katinig na... Rise sa farmers na to diha. Good morning, no? Perting inita dyan sa itong panahon karon. May ibang lugar nga ginaulan, no? Pero dris poblasyon, murag... Nagnihit pa ng ulan. Mga katinig, perting inita gihapon sa itong panahon. Wala dyan may katilo o gulan, dre. Ta panagsapod, no? Mga kaisunan. Kay usahay, walay tubig. No? Walay... init pang panahon, ipatso, no, mga kaisunan. Morning po sa ito mga Fisher Fox, no, mga kaisunan. No, og sa ito mga hog racers diha, no. Kamusta naman, no, mga katinig. Action tag kabalaka ani. Very alarming jud ning niabot nga balita, mga kaisunan. Sa tua, no, tungod aning balita, no, mga katinig, sa numbers, no, sa pagkamatay sa baboy, no, base kini sa municipal agriculture na to or kaning MAO, municipal agriculture office, mga katinig, nga kuno, no, 8,487 ka mga baboy ang natala nga namatay. Og dili pa sure, no, mga kaisunan, kung kini is
African Swine Fever, mga kaisunan, or kaning ASF, o kaning gingo nilang hag cholera, no, mga katinig. Apoday nga na diay. No, abin akong tao lang na'y cholera. No, paapil po diay ang baboy. Ang ingon, no, mga katinig, wala pa ma-kumpirma, no, mga katinig, kung kana ASF or hag cholera. Kaya ang hinungdan, no, base sa MAO, wala pa'y laboratory testing. Pinagyan ng blood sampling, mga kaisunan. Nag-ugat kini nga isigutanan diya sa may sanggunyang sanggunyang bayan, no, mga katinig. Pinagi sa privilege speech ni SB member Marlon Palmahil, no, mga kaisunan. Kaning legislative inquiry bahin sa nakadaghan kaso sa pagkamatay sa mga baboy sa nakalainlaing munisipyo og dripod sa tuang nakalainlaing bahin sa munisipyo og dri sa tuang mga sikbit pod nga munisipyo karon, no, mga katinig. Gani, no, ako na hinumduman na isgutan nato ni tung mga niagi pang mga bulan, mga katinig, nga naay mga nabot sa atong impormasyon nga naay mga barangay ang nangamatay ang ilahang mga baboy. So dugay-dugay na to, no, mga katinig, siguro mga duha na kabulan siguro ang nilabay, mga kaisunan. Og karon is gisgutan, ano, sa SB ang ilahang kinahanglan nga buhaton, mga katinig, sa ato ang munisipyo kabahin aning mga hag research nato, mga kaisunan, sabay angay nga buhaton, no, mga katinig, kung diri sa ato ang munisipyo, no, karon nga mga panahon kay lisod, no, isip pa kaning ato ang mga hag research, no. Lisod jud kay kung kanang ato ang mga bisag ginagmay lang, no, kaning mga backyard hag research na to, no, ang uban ani is gibuhat jud nga panginabuhi an kining ato ang baboy, no, mga katinig. So sa 8,487 ka mga baboy nga namatay, no, base sa MAO, mga katinig, no, sakit kayo, no, mga kaisunan, para sa itong mga hag racers. Ang siyempre, naipuhunan, no, ang uban, yutang pang pagkaon para ng mga baboy. Nawagtang, no, mga katinig. Og usabay angay jud nga buhaton karon, no, sa atong mga aggressors og syempre ang atong gobyerno, no, mga katinig. Kay natay na pangutana katong niaging adlaw. Og gahapon diay, no, mga katinig, ingon niya, aggressor siya. Kung ipa-testing ang iyahang baboy, ano, kung mahibawaan ko nung ASF, o syempre, pag ASF na, mga katinig, within 1,000 meter ba na, no, mga radius, ikaw naman na sa gobyerno, no, kaning i-turnover sa gobyerno, o syempre, pamatsyon, no, mga katinig, ka ng mga baboy. Huwag nabala kasi, ha, kay katong niaging mga tuig, mga katinig, base sa iyang explanation sa to, nga ang iyang mga baboy, no, gi-lista, gihatag ang pangalan, ang pila ka buok, o gikaling, no, meaning, is gipamatay, no, mga katinig, para
dili na maka tawag na maka takod no sa uban pang mga kasikbit ng mga naibaboy no mga katinig. So ang iyang pagtana kung naabay madawat niya kung in kaso may bawaan nga ESF o turnover sa gobyerno no mga katinig kay katong niagi sigilag sa panglista wala manghihapoy nadawat ang atong mga aggressors. So lisod no mga katinig og nagdili jud siya no mga kaisunan ngon niya is may panga litsuno na lang daw kaysa ihatag sa gobyerno no mga katinig og pamatsyo ng baboy mga kaisunan. So lisod no para sa mga aggressors na to ang ilahang sitwasyon no mga kaisunan kay ngon niya kung wala'y madawat wala eh ano mga katinig dili na lang kuno mga kaisunan. So yan nakalisod no mga kaisunan. So sa atong gobyerno unta no nga naapod mo ilakang no mga katinig no sa angay para sa atong mga aggressors kay dili lalim no daghan nagsalig sa baboy pod no isip nga pinabuyan mga kaisunan. Uban na ay panpadito sa kwan no natay nahibawan nga na di ay semi commercial nga piggery no ana is natag og dako nga supply diri sa ato ang munisipyo no mga katinig og kung kana is walay buhaton natong gobyerno nga nindot nga mga pamagi eh, sayang ang puhunan sa ato mga aggressors. O dako po din siyang impact no para sa atong ekonomiya mga kaisunan. Ay kaning mga aggressors na to dili naman pod mag buhig balik no mga katinig kay wala may konkreto nga aksyon gikan sa to ang gobyerno mga katinig.

og unta no kung naay suspected ng mga cases no sa tanaw nato mga kaisunan is dapat kuan jud kaning i maghunauna jud ang atong gobyerno kung usaon nga makapatesting no mga kaisunan. Tingnan niyo hon og tama po tong gingon ni cons ano Noli Sobrecarie ano ang ato ang ABC president nga what if kuan na lang palito na lang di ay sa atong kuan para matesting no kung kana is is positive ba no mga katinig kung sa na klase nga sakit ang nigo sa atong mga baboy. Og kung mapamatud-an man no mga kaisunan dapat paligunon ang ato ang biosecurity no ang ato ang dapat magbuntar no og checkpoints no mga katinig sa ato ang munisipyo so kay ang uban no mga katinig lalo pa kining mga wajud masuta kung asa gikan kining mga baligya nga mga baboy no nga kinahanglan jud karon nga panahon may bawaan kung asa gikan ng mga baboy. Good morning diay kang kagawad edi masinaring no unsa diha sa Mercedes Ward na pabay mga bilin nga baboy diha no kay grabe no 8400 plus ka mga baboy ang kuno namatay tungod sa sakit no mga kaisunan. Og ingon pa tong sa SB session mga katinig sa usa ka hog raiser nga kinahanglan dayon no nga lihok sa ato ang gobyerno karon dayon no mga katinig para no dili na jud no mahurot ang mga baboy diri sa ato ang munisipyo mga katinig. Og ang ato ang kuan gobyerno eh, dapat paspasan no karong mga panahon na no, tigala na lang tanga mahal na pud ang baboy no mahal na pud ang karne ang ginabaligya sa merkado usahay ang uban hadlok ng palit kay naman pud sila alaga ang mga baboy. Eh, basig ASF ang ilang napalit no, na ASF or kung sa mga sakit no, mga katinig.

Motong hangyo sa mga kuano sa kaning agresors na to, pas-pas, no? Nga pag lihok sa atong gobyerno karon, no, mga katinig, aning ato ang problema sa baboy, no? Diri sa ato ang munisipyo. O gani, no? Mapansin ako sa ubang probinsya, no, dito sa North Cotabato, dito ka basta-basta makasulod. Bisag dili walay ESF, no, ng mga outbreak, no, mga kaisunan. Kinahanglan jud moagi ka og puth bath, no, mga kaisunan. Og pati mo sakyanan, no, ipaagi dito kay para malikayan ng ESF. No, ingana unta mga katinig. Og mas kuan pod, no, mas dugang nga impormasyon para sa ato ang mga hog raisers karong mga panahuna. Unta diri pod sa atong probinsya, no? Or kuan ba sa munisipyo?

Alas 6:26 na atong oras, mga ka-teenage. Sa itong mga katinig ni Mino Karon, diha sa may Baganga, good morning mga kaisunan, sa mga taga Bakulin, no? At mga pinaptik diha ng mga listeners, no? Good morning sa mga naspalengke, no? At mga purchasers diha, good morning mga katinig. Tungyan po ang itong mga katinig, no? Dito sa Nepal. Sobra 400 ang missing o sobra na gatos ang namatay, no? Aning landslide, no, mga kaisunan. Sana is kung man na natural calamity, no? Hindi na ito makikita o sahay mga isagunsa ni Mokadato. Kung mga kalaminad na or unsa pay katungdanan nimo kung bawi on jud impatso jud, no, mga kaisunan. Good morning, unta na assistance, oy. Problema, no, ang uban di naman magpa ano pa-check sa ilang baboy, no, mga katinig kay ngon pa sa mao mahadlok, no, nga to ang mga katinig diri sa atong munisipyo. E pag ingana, no, mga kaisunan, audio tay mabuhat ana mga katinig, no, ang ato lang dire is no, ang ato ang dugang pag-amping, no? Lalo pa ka tong mga kining mga ano, ha? Kining mga gikan sa gawas ng mga baboy, no? Gikan sa laing munisipyo, no? Kay ano eh, di na to ma-check, no? Mga katinig, nauna, kay wala man tapo tay slaughterhouse, no? Mga kaisunan. Dari sa tong munisipyo, unta, kanang atong slaughterhouse, ano, nga dugay na kayo nga nakatenga, no, mga katinig, but kanong sa panay turnover kung humana ba na, no, mga katinig, no, naman tayo slaughterhouse, no, mga kaisunan. There is a poblasyon gani dias may anislagan ba na diha, no, mga katinig. Nga wala jud nag function, no, mga katinig. Mabulok na lang nang building, no, mga kaisunan. Wa jud, no, mga katinig. Og para ma-check ba, no, kining mga baboy, no, mga kaisunan.

Para ma-check ang kuan kining atong mga baboy maproseso, no? Og para sa food safety pod sa ato ang mga katinig. Prevent po ni mga sakit, no? Na by ASF or sa badiya. Sa mga katinig, aning itong kuan kaning ito ang slaughterhouse nga dugay na kaayo, no? Mga katinig. Mabulok na siguro na diha. Ano ba naman, no? Mga kaisunan. Palihog lang po, no? Atong gobyerno si kasuhon kini mga problema, especially ning ato ang slaughterhouse, no? Balikan nato ang one stop shop medical mission karong September 14 diya sa may Makupa Covered Court diya sa may Barangay San Antonio, no? Sa na yung mga balatian September 14, no? Libre na, no, mga kaisunan.

0: Alas 6:32, mga katinig, daging salamat. No, sa ito mga purchasers, natay kape, no, mga katinig. Dali ra kayo mahurot na. Noong pinaptik na yun sa ito mga purchasers. Musunod na si ka Romy Iluspa o si ka Ruby Padilla Season para sa ito mga sigutan ng National sa ito programa ng Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Ay, unsaan mo ni Uy?
3: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: After the fourth degree of consanguinity or affinity, ang chair o yung barangay secretary o treasurer na ia-appoint mo. So, yun po yung mga nilagay na mga systems or mechanisms of accountability sa political party po na level, sa legal framework na level po sa Bangsa Moro, kahit po paano na nadagdag panlaban siya sa issue po ng korupsyon, sa issue po ng nepotism na na-experience po sa region.
5: So, ibig sabihin, attorney, kahit tapos na ang eleksyon, dito na naman magsisimula ang bagong policing at para bang coaching, pagtuturo, para po magiging very meaningful ang transition ng BARM.
4: Ang pagtingin po natin dyan, ma'am, tuloy-tuloy lang po talaga yung transition na yung mga batas na nalatag nala at naipasa, electoral code, yung administrative code po, yung governance code po ng Bangsa Moro, ay tuloy-tuloy lang po yung pag-implementa nila at mas makikita natin yung 100% implementation. Kasi nakalagay na po sa, kunyari, sa Bangsa Moro Governance Code, may implemento siya fully pagkatapos po ng first elections ng Bangsa Moro. So, nag-look forward po tayo dun sa napaka-progressive na provision, for example, sa Bangsa Moro Local Governance Code na talagang pinupulis po yung nepotism at pinupulis yung appointment ng mga kamag-anak sa pwesto. So, parte po ng ano saan, trabaho, papantayan na ini-implement po yung mga batas po.
5: Yes, attorney. Napakagandang challenge yun, attorney, lalong-lalo na sa mga tumutulong at gusto talagang mabigyan ng magandang mukha ang BARM, no? Dahil this is being watched, hindi lang nationwide, kung hindi sa ibang countries, na maraming mga kapatid natin na Moro, pero makita natin na umunlad na talaga. So, they will be having 20% Economic Development Fund, my God, sila na 5%, may budget for health, may budget sa senior citizen, at may peace and order budget. Hopefully po, pag na-implement yun, baka makikita natin yung kakaibang mukha ng BARM na down to the grassroots ay makaka-experience nung masasabi natin na kaunlaran na nararapat sa grassroots level.
4: Ay nako, ano po, kasama po tayo dun sa panalangin na yun. Kasi alam natin, yung limang probinsya sa Bangsa Moro, for example, ay kasama sa top 10 na provinces sa buong Pilipinas sa pinakamahirap. So, napakalaki pong ano na characteristic or description kung gaano po talaga kalayo at dapat habulin ng Bangsa Moro yung progress at development compared to other regions. Kaya napakahalaga po na maging successful itong transition na kapanipaniwala yung election. Kasi kapag kapanipaniwala po ang election sa September 14, nagiging stable po kahit papaano nung first elected BARM parliament na yung issue ng sila ba yung nanalo o yung issue ng legitimacy ay hindi po magiging parte na magiging problema ng first elected parliament. Kasi ang dami ng problema, ma'am, di ba? Nadagdag pa yung legitimacy o yung katanungan na kayo ba talaga yung nanalo,
5: yes,
4: o kayo ay produkto ng pamimilit o yung mga controlled areas po na alam naman natin ay mayroon po at may ilan, may bilang po ng controlled area sa Bangsa Moro region.
5: Yes, no more question from my end, attorney.
6: Attorney, salamat. Mayroon pa akong mga pahabol, attorney.
4: Mayroon po, sir.
6: Nabanggit niyo po kasi na pinupulis talaga ng BARM, yung kanilang local legislation, pinupulis at binabantayan yung na hindi mangyayari yung dynasty, no? Mayroon pa nga silang bata sa kamois hanggang fourth degree of sanguinity. But how will this legislation, local legislation, be sustained when ang ating Kongreso ay yung kanilang version ng anti-dynasty bill is actually being criticized for actually institutionalizing dynasty.
4: Yung ano naman po, yung kailangan natin din tignan at the national level, Sir Romy. Hindi naman kasi unang anti-dynasty legislation yung pinag-uusapan ngayon sa ating Kongreso. Yung watered down nga po
6: Na
4: sinasabi nilang version.
6: In meron fact, na nag-withdraw na yung mga, nag-withdraw na yung mga progressive groups sa sponsorship.
4: Opo. Pero meron po kasi yung naunang anti-dynasty prohibition sa ating SPA form law. At yan nga po yung bawal ka magkaroon na bawal tukbo ang isang SK na meron ka mag-anak na nakaupo from the national position down to the barangay position up to the second degree of consanguinity or affinity. Yan po yung ginamit na framework or provision ng Bangsamoro government pagdating po dun sa political parties.
6: Mm-hmm.
4: Yung question nga po dito sa Bangsamoro local governance, bakit naging fourth degree? Pero tatandaan po natin, pati rin po yan ng kapangyarihan ng ating Bangsamoro na gumawa ng priority code at isa po ang Bangsamoro Local Governance Code na priority code na natapos na po nila. So, ang mas ano nga po namin question actually, Sir Romy, is dahil nga po nakalagay actually sa Local Governance Code na may implement na siya after the first BARM election,
6: mm-hmm.
4: Yan po bang provision na yan na napaka-strict, yan po ang pinaka-strict na anti-dynasty prohibition kasama ang appointment down to the barangay level, yan po ba ay mananatili? Kasi yung pagtingin po namin, kunyari, ito pong simula ng taon, nagkaroon po talaga ng proposal na tanggalin yung anti-dynasty prohibition sa political parties. Buti na nga lang po, yan po ay hindi natuloy kasi nagkaroon po talaga ng pagre-reklamo ang mga tao, mga grupo katulad po namin na bakit nyo tatanggalin isa yan sa mga feature ng Bangsamoro Electoral Code. So nakikita po natin sa Bangsamoro Local Governance Code, baka yan po yung magiging problema niyan more than the implementation. Sana yung mga mahalal po pagkatapos ng September 14 ay progressive rin po ang pagtingin at ang pagtingin niya dyan or pagtingin nila dyan sa Bangsamoro Local Governance Code na anti-dynasty prohibition ay dapat manatili para mas maging maayos ang pamamahalan at the same time, matemper po yung corruption na napakalaki talagang problema sa region.
6: Mm-hmm. Another question, Attorney, na tanong din ito ng ilan nating mga kababayan. Meron tayong mga SGAs at itong mga SGAs na ito ay kumbaga parang walang probinsya na kinakaaniban. Ano ho ang setup dito sa mga SGAs na ito?
4: So sila po ay mga munisipyo na po. Walang munisipyo na po yan. Pero tama po kayo na nabanggit, Sir Romy. Wala pa silang probinsya kasi yan po ay power na ng ating Kongreso to create provinces. So ngayon po, siguro pagkatapos po ng BARM election, yan po yung dapat tutukan ng ating BARM parliament o yung unit na mag liaison sa ating national parliament or national congress na talaga pong tutukan yung pagkikreate ng probinsya for SGA.
6: Mm-hmm.
4: O doon po sa walong munisipyo na nakreate sa SGA. Kasi yan po yung kakulangan dyan. At dahil wala po yan sa power ng Bangsamoro, iniintay po natin ng Kongreso to create a province for the SGA area. So yung walong munisipyo po sa special geographic area.
6: Aha. Paano po maging setup nito? Considering the fact na hindi naman to sila contiguous.
4: Kunyari po, ano naman po, tuloy-tuloy naman po yung governance. Meron pong SGA na unit sa Bangsamoro government na yan po yung tumututok sa pamamahala at sa delivery ng governance, government service dyan po sa SGA area. So, ano po yan? Meron pong dedicated unit sa ngayon sa Bangsamoro government focusing na nade-deliver po yung government service at program sa walong munisipyo po sa SGA.
6: Mm-hmm. Lastly po, nabanggit nyo kanina po na meron pong mga reinforcement na itong ating mga kasundaluhan coming from neighboring provinces or region. Would you know kung ilang mga ano, kasundaluhan natin ang idinagdag dito sa existing na mga ano keep safe keeping forces natin.
4: Ako, babalikin ko po kayo, Sir Romy. Wala lang po yung notes ko sa harap ko ngayon.
6: Okay.
4: Pero, ano ba yan, libo? Kasi tatandaan po natin, yung maintenance po ng peace and order, ang nakatoka po dyan, o yung in charge, ay ang ating armed forces.
6: Mm-hmm.
4: Pero yung kapulisan po natin, parte po ng function nila, aside sa pagman po ng checkpoints, pag-provide din ng security, ay sila po yung magiging backup na electoral board pagdating po sa araw na eleksyon, kung meron pong magba-back out na ating mga electoral board members.
6: Mm-hmm.
4: Kasi nangyayari po talaga yan, hindi lang naman sa Bangsamoro,
6: yeah,
4: na sa araw na eleksyon, may mga EB po o yung electoral board members na nagba-back out. So parte po nung training ng ilang kapulisan na manggagaling po in other regions na maging backup a special electoral board po sila.
6: Mm-hmm. At mayroon tayong classification, ma'am, ng mga areas. Merong green, may orange, may red. And is there a consideration dito sa mga red areas na posibleng ang mga kapulisan natin ang magmaman ng mga prosinto? Meron bang ganun mga contingencies?
4: Okay, ganun po. May ganun naman pong preparation na yung COMELEC na nakapag-train na po sila ng mga backup ng mga kapulisan po natin na mag-a-act po as electoral board just in case po on election day ay hindi po mag-appear or natakot po ang ating mga electoral board members na mag-function on election day. So yan po ay ano, parte na rin po yan ng preparation lagi ng COMELEC in every election. Gusto ko lang din po i-emphasize na hindi po yan unique sa mm-hmm. region. Kasi baka sabihin po ng mga kababayan natin, ang laki naman ng problema sa region. Parte po yan ng usual preparation ng COMELEC natin na magtitrain sila ng kapulisan para just in case on election day, meron po magsisilbi na electoral board na mga kapulisan.
6: Aha. On election days, ma'am, magkakaroon ng full coverage ang ating Tinig ng Bayan na including imobilize natin ang mga reporters from all of the provinces sa BARM. Can we possibly partner with Lente?
4: Ay, opo. Sir Romy, magsabi lang po kayo para po ma-direct rin po namin kayo sa mga lead po namin na lawyers bawat probinsa.
6: Mm-hmm.
4: Kasi may ganun po yung magiging setup namin. May mga lead lawyers bawat province para po diretso yung mga datos na makukuha nyo sa araw na election. Diretso po dun sa lead lawyer namin, bawat probinsya.
6: Mm-hmm. Maraming salamat po sa mga halagang panahon na yung binahagi sa ating mga katinig. Baka meron pa po kayong ipaabot sa ating mga katinig na hindi namin naitanong sa inyo.
4: Ano po, patuloy lang po tayo sa ating mga katinig na magbantay ng ano po yung nangyayaring kampanya sa region. Kasi in last 15 days na lang po, actually, last 19 or 18 days na lang po bago mag-September 14. So, meron pa tayong panahon na kilalanin lahat po ng tumatakbo ng mga political party at mga kandidato, sectoral org sa bawat posisyon po. So, kilalanin po natin sila. Ito po yung panahon na kilalanin natin sila, alamin ang programa, at kilitisin kung sila po ba talaga yung gusto natin iboto on election day. Pero, patuloy po yung pag-umatsag natin, lalo na po yung paggamit ng government resources. Kunyari, may distribution ng AIX to PAD. Hindi po dapat may makita tayong tumatakbo sa barn parliament sa distribution ng mga ganyang programa kasi yan po ay violation. Yan po ay abuse
6: bawal
4: of state resources na tinatawag natin.
6: Mm-hmm. Once more, maraming salamat po. Good luck.
5: Thank you, attorney.
4: Salamat po. Salamat po. Magandang umaga po ulit sa ating lahat, sa ating mga katinig.
6: Mm-hmm. Mga katinig.
5: So, gikan karon dos, 18 dias na lang.
6: Mm. Og
5: 2.8 million kabutante.
6: Aha, 2.8 million?
5: Yes, yeah, base sa datos. No?
6: Mm-hmm. Pero usually butang na to mga there is a lot of interest dere sa maong election kay first parliamentary pero we hope nga taas ang turnout.
5: Yes, kay magpakita kini ang buot ipasabot na sabtan gyud sa mga butante ang ilahang papel
6: mm-hmm.
5: sa pagtakda sa liderato nga mudumala sa kabag-uhan sa ato ang mga kaigsuunan sa Bangsamoro.
6: Mm-hmm. And we also hope nga dili mahitabo tong nahitabo sa una nga ang turnout ni sobra pa sa number of registered voters.
5: So kana ang bantayan para sa gitawag natong credible o katuuhan nga eleksyon alang sa kabag-uhan.
6: Mm-hmm. Aduna kita mga kaila diri nga mga kandidato pero the most that we could make is mention sila

0: mong blood sugar level, pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
1: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
2: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
0: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok ito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahuli sa gubibi bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Welcome back mga katinig ug mga katinig kato. Gikan dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung asa 18 días na lang ang habilin sa ilahang 45-day campaign period. At ang utaan na po, balikan na po na ito kining mga kaganapan diha sa kauluhan mga katinig. Kaya mura o ginahistoryahan na karon. Anahin mo ng controversial kining earpiece nga nakita diha sa dalungan ni Limuel Ortonio samtang nag-testify siya.
1: Samtang ongoing ang trial.
0: Nanong
1: wagyod po yung nakapansin o naka-motion o nakalabay o manifestation ni Annie sa presiding judge kaubang dos, no?
0: Obviously, na-overlook yun, no? But kung unsa kay implication ni Ana, siyempre, wak punta kabalo. I mean, dili ta makakonclude nga gina-coach good siya. Kaya it could be another piece nga, unsa ba, basi gano'n na siya hearing problem or whatever. But still, that needs to be clarified, no? Kinahanglan siguro na imbestigahan sa Senado, as an impeachment court. Because if true, ang gina-coach siya, ang pangutana diha sa mga ordinaryong katawahan nga sama nato, pwede ba na, allowed ba na siya? Ang nag-testify ka sa korte na ay whoever that be nga nag-coach sa imuha. So, what was apparent? What was obvious mga katinig? Katong mga testimonyo ni Limuel Ortonio.
1: Yes.
0: Ni Limuel Ortonio, mao mismo yung nagduot sa kang vice presidente. Like, kato, di-confirm ni Limuel Ortonio nga ang tanan nga mga disbursement, tanan nga activity diha sa
1: sulod sa DepEd.
0: Kalambigit sa confidential fund.
1: Specifically
0: sa confidential fund, kabalo ang vice presidente being the head of agency. So, makalilibog mga katinig. Kaya mismo kini si Limuel Ortonio, pati kining si Special Disbursing Officer na si Gina Acosta, pareho ni sila nga gikan sa Davao, nagserbi na kay Vice President for so long a time, pareho sila nga wala kay balo kung giunsa pag gasto ang milyones nga kwarta sa katawhan. Kaya ang nakabalo lang na yan, apparently, base sa testimonyo ni Ortonio o ni Gina Acosta, si Vice Presidente o si La Chica.
1: O si La Chica, dili banded. Buti pa sa buti, wala siya direct accountability. Wa

0: gyud siya gipirmahan. So paano ni mo singlo nang ing anak dos no? So
1: dili lang ako, dili banded kung dili matud pa ni Mel Orton nyo, dili siya staff. Empleyado.
0: Ah, dili empleyado.
1: Sa DepEd. Dili siya staff, tama ka?
0: Yeah, so sa simpleng istorya ka mapasagaron pagpasagad o dereliction of duty ni siya. Labi na sa nakaperma sa disbursement, no? O siyempre, sa naghatag o kumando.
1: Walay dereliction of duty as far as La Chica is concerned, kay not one single document nga naangihang pirma.
0: So
1: musugot ba sila? Pananglitan kini si Limuel Ortonio, kini si Special Disbursing Officer Gina Acosta, musugot ba sila nga mapreso sila nga wala sila gihimo nga daotan kundi ito akay kayang disbursement ang pagtagtag sa kwarta si La Chica man?
0: Yes, unya ang kuan acknowledgement receipt lang.
1: Mm.
0: Ang mga resibo nga kung asa na ay nakatatak yun unta nga mga numero o petsa diha o unsa ang items, wala, no? Missing. So
1: not one official receipt.
0: Yes.
1: Ingon ni Ortonio, wala ko'y nakita ni usa ka official receipt, tanan acknowledgement receipts.
0: Og sa level sa COA, sa audit, daghan na sila proseso, stages, na audit memorandum, no?
1: Hmm.
0: Pero wala man na subay, og continuously na himong pattern. Audit. Na maong gitawag ni Attorney Likudan na gitawag na niyang modus operandi.
1: Mm. O gitawag ni Attorney Divina Gasya nga scam.
0: Scam. So debatable ang mga terms if politically correct magyun na. Pero syempre, sa katawhan ang simpleng panghuna-huna nga magasto ang kwarta nga dayag o klaro pa, tinaw pa sa spring water dos para ang kanibang tiwala ng taong bayan ma-establisar nga ang kwarta nagamit sakto, no?
1: Mm.
0: Although daghan kaayo o maingon natong supporters, very popular kaayo si Vice President Sara, labi na din sa Mindanao, pero we are not talking of personalities here.
1: Mm.
0: Ang atong ginadiscuss din ang procedure, kay ang maong kwarta, ma-President Sara mana, ma-Bongbong Marcos, o kinsa nga opisyal, ma-gobernador, ma-senador, basta dispensing sa kwarta dos, ang importante gyud nga klaruhon nimo ang paggasto ana is within the bounds of law o dili masulod sa bulsa.
1: Mm.
0: Or else pildit ang katawhan kaysa ato manatanan gikan, no?
1: Mm.
0: So klaruhon ato, this is not about personality, it's about the system kung ginaunsa paggasto ang kwarta kay dunay balaod ana.
1: Aha. Actually, ginaingon sa mga DDS nga popular man kay siya, no? Pipilar man na sila sa Senado nga against sa kang VP Sara. Pila itong iyang boto? Millions? 43 million something?
0: So mauna imong makontra ang 43 millions? Pero hindi na ito kontra ang 43 millions dos kung na-discuss ta ni Ana. Kay we are talking here.
1: Nag-iyon pa ka nga, popular siya sa Mindanao, di ba?
0: Yes.
1: And kung ka na nga popularity, should also...
0: Dapat wa tagatingog, Ana, kung gusto rin punta nga walay basher.
1: Aha.
0: Dapat daw wala tagatingog. But no, we have to hit the truth. No? Unsay barog na ito, dos? Kay
1: we have to call a spade.
0: A spade, yes. Kay truth hurts.
1: Mm.
0: But only truth cures.
1: Mm-hmm.
0: Sakit yun ang kamatuuran, pero we have to establish dos. Nga daghang kinahanglang bag-uhon, no? Sa sistema, kay dili ra bag yun nato ikadinay nga ang Pilipinas, naagyod nag-una na sa corruption index compared sa mga unang countries, Myanmar, Indonesia, muingon ta og Thailand, muingon ta og Vietnam. Dili sa maulaw dos.
1: Mm-hmm.
0: Nga higher than them ta when it comes sa development index sa una, sa agrikultura.
1: In the
0: karon,
1: 60s.
0: Yeah, karon. So dili ta pwedeng hikap-hapuhap lang dos. Kinang lang mo opera gitag sistema. Pag naay mali, we call a spade a spade. Kay dili yun nato mabag-o o kita gihapon. Okay, mm-hmm. Rata kay papatunod na ta dos. Pero unsang klase sa kamugnaan ang atong ibilin sa atong mga apo, sa ato ang mga anak, kung dili na to kayang ihit unsay mali.
1: Mm, tinood. Aha. Uh-huh. Gani, ang kining na-focus man ta karon rin sa impeachment, batok kini sa vice presidente, but at the same time aduna po digpadayon ng mga investigasyon sa ombudsman against sa all other alleged sa corruption sa dito pa ni nagaigo na dagko ng mga tao, mga secretary, mga yes. senator
0: o ginapangita nga nganong di gyud daw maano si Martin Romualdez well atong usbon ang barog nato dos no dinhi sa sibyaanan walay exempted dinhi istrengthen ang ebidensya batok kang Martin Romualdez kung indeed he is connected no
1: ang problema manggood aning mga naga-accuse kang Martin Romualdez wala ta we are against corruption we are yes. against whatever corruption that Martin Romualdez did
0: sa tao yes
1: oh, pero ang problema ang nagatudlo kang Martin Romualdez nga involved siya sa mga mali-malita. Number one, si Saldico. Asa si Saldico? Mm-hmm. Number two, kining gitawag nilang 18 ex-Marines.
0: Yes, naanay ni Atras. So, sanitize your statements. Kinsa gitong mustan yung statement.
1: Uh-huh.
0: Mautoy inyong pili ah. No?
1: Kaya kung mauna niyo mga testigo, lagmit, ma-acquit lang hiyapon si Martin Romualdez. And we wouldn't like nga ma-acquit siya kung tinuod nga doon na siya'y kalambigitan.
0: Yes, kung na siya'y guilt, ana, no?
1: Mm.
0: Being namuno sa kanhing namuno sa Kongreso. So, walay atong usbon, walay exempted din hidos.
1: Mm. Pati si Marcos.
0: People's money ni.
1: Yes.
0: Maybe
1: you have
0: president, evidence kung na siya'y guilt ni ana.
1: Against sa Marcos, pahilin ninyo siya o impeachment. Or kung diligyo siya madutlan sa impeachment, kay daghan man siya o mga crony diha sa Kongreso, hulata nga dili na siya presidente kay pailan siya og pailan nato siya og kaso.
0: Ang ingon sa uban nga nung si BP Sara lang ang due for impeachment tungod kay ang mga senador di man ni pwede ma-impeach dos.
1: Dili man sila
0: impeachment ang kaso sa ilaha no. So naa sila sa Sandigan Bayan. So importante nga mo role ang kamot sa hustisya.
1: Ah, pero bisan og dili sila impeachable officer sa
0: mga kaso.
1: Ombudsman na may Sandigang Bayan nga kung asa nato sila pwede
0: taralon, no?
1: Taralon. Mm.
0: Yes.
1: Kadugo na pugo ang word nga taralon.
0: Pero dos una ta kalimot, naay upat kuno ka klase dinhi about hisgutan maguni mo ang earpiece na ipang news reporter definitely dili to pang news reporter
1: uh-huh.
0: no para lang daw madungog sa anchor o director ang panag-istorya sa phone habang naka live interview no ginagamit ni mga reporter ng Gamong News pang event host o pang security o pang PA radio communication para maka-receive o instruction samtang nasa field o ang ikaupat no pang-coaching sa debate ba, sa interview, o kung sa korte gigamit, no? So, dapat, ingon sa atong source, dapat i-establish yun eh. Kung pwede daw makuha tong earpiece, pero imong tanaw makuha pa ba to? O huma naman, gitago
1: pwede
0: na.
1: Pwede ko makuha, pero pwede ilisan na po ito nilaglain nga.
0: Bagay. Too late the hero na ron. Dapat dito yun, on the event, gikuha.
1: Dito ang tatay ko dahil niya, gicheck na yun. Problema ako na to, water under the bridge na.
0: Yes.
1: Dagan pag mga isyo nga kaakibat ni aning impeachment. Kaya usa sa init nga ginistoryahan karon ingon ang mga DDS nga nung dili man ninyo ipatawag si La Chica nga grabe ang pag-mention sa ngalan ni La Chica sa testimony pa ni Gina Acosta. 1,000 anuan nag-mention ang iyang pangalan pag testify pa ni Limuel
0: yes.
1: Ortonio 2000 anto ka 2000 anto gi-mention ang iyang pangalan yung murag apparently sa tanang mga ordinaryong civilian nga sama nato galantaw ni ani ang missing link is si Colonel La Chica.
0: Yes,
1: si and La Chica has said na I am willing to testify anytime within the context of legal and security limitations. kana ang caveat ba ng security and legal limitations
0: sa yeah. Kung mo involve ug national security, pwede ra pud siya mo ingon nga dili siya makahatag og eksaktong tubag in an open court.
1: Aha. Given that ang kung dili siya patawag sa prosecution, di po siya patawag sa defense, nag-declare na in open court si Chief Escudero, nga pwede man siya natong ipatawag as an impeachment court. But yes. Tama tong imuhang giingon. Bisag ipatawag ni mo siya,
0: i-invoke niya.
1: Kung i-invoke niya ang national security, wak dahil mahimo. Musugot po ka siya nga in a closed door.
0: Pero na mention si Senator Lacson, pwede man nga tungod kay security issue sa mga intelligence asset nimo nga dili i-mention ang tinuod nga pangalan dos, no? Na ay alias. Pero pagkahuman sa operation or activity, pwede ra gyud nga makit-an in isulod mo doon sa vault. Dapat na sa vault ang tinuod nga mga pangalan ni aning tao to countercheck nga existing yun sila nga tao, di ni mga iring, di ni iro.
1: Yeah.
0: No? So, I think dapat kinahanglan yun i-strengthen ang system para walay lusot. O para ang kwarta, walay gubot.
1: Duha ka minuto na. Tulo ka minuto na dahil ang milibay. Sa taknasa sa
0: lampas na sa oras, no? So, kini ang inyong tinig 40, Ruby Padilla season.
1: Tinig dos, Romy Ilustra, nag-ingon, nag-salamat sa iyong pakiguban ka na mo o nag-aghat ka na tong tanan nga mag-uban-uban kita Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, pero ayaw ka maghata, hawa kay musunod dayon ang atong alas 7 balita, kauban si Caloy Rosario.
2: Ay, unsaan mo ni uy?
3: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
3: Ah, mao ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
3: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
2: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
3: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
4: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
5: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
4: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
6: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati, karong September 10, 2026, na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
8: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roving guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
9: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
10: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental. o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista. 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista. Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
11: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta.
12: Magandang umaga ko po si Loy Rosario. Maghatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Friday, 28 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis Occidental. Headlines. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang babae patay matapos na barilin habang nasa loob ng isang tindahan sa Kinapawan City. Headlines. 15 anyos na binatilyo patay matapos namang nalunod ng maligo sa isang ilog sa Alameda, Cotabato. Headlines. Rider na nag-ala Superman pose, sugatan na matapos sumalpok ang minamaneong motorsiklo sa isang tulay sa Tulunan, Cotabato. Headlines. Samantala sa Kinapawan City, isang lalaki ang tumilapon sa taas ng hood ng isang pickup makaranga sumalpok kagabi. Headlines. Isa pang lalaki biktima naman pamamaril kagabi sa Tacoronga City. Samantala sa Sultan Mastura, Maguindanao del Sur, sugatan naman isang lalaki matapos ding pagbabarilin. Headlines. Patay naman ang isang misi, samantalang sugatan ang kanyang mister matapos ito pagbabarilin sa Digos City. Headlines. Nagdulot naman ang alarma sa mga mag-aaral sa isang paaralan sa Digos City ang pagdala ng tuigan ng isang babaeng estudyante. Headlines. Isang sunog naganap naman sa Tudela, Misamis Occidental. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
13: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
14: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala gyud kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pag panganak nako nang kon, unsa man intaw hana ni oy.
13: Unya, unsa imong gibuhat?
14: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, you know, manguhit naman.
15: Pero pag take og ganado,
14: na, pintapad naman po. Abing, pamang naman mam.
13: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
10: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
12: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
16: Bilongga o Yaki, kay kung makaino magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko, analagsik yung akong lawas or minti. Kailang lihok yung tulad sa balay ba, mag-inom na lang ako ba? Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
12: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
17: Mami, thank you po.
18: Thank you for what, baby?
17: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
18: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
17: Good din ito sa ibang kids, Mami.
18: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
17: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
19: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki. I like Kidiyaki.
20: Basta Yaki! Yummy!
21: Mapalit na sa mga butika.
13: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
12: Sa detalye po natin mga pangunahing mga balita, patay ang isang babae matapos at ipagbabarilin habang nasa isang loob ng tindahan na sa Kinapawan na City kagabi. Naganap ang naturang insidente sa Lower Manungol ng lungsod kung saan ang biktima ay nakilalang si Genevieve Agamon. Napatid sa investigasyon ng mga otoridad na habang bumibili ang naturang biktima, ang ito'y lapitan ng hindi pa nakikilalang suspect at pinagbabaril. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon para matukoy kung anong motibo ng nasabing krimen. Sa makilala Cotabato, naaresto naman ng mga otoridad ng isang 47 anyos na lalaki na ayaw pa rin tumigil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Nakilalang suspect na si alias Raymond, may asawa at isang steel fabricator na residente ng Barangay San Vicente ng Lunsod. Nabatid na alas 11:55 kumakalawa ng gabi nang ito'y arestuhin ng mga otoridad. Makaraang nagpositibo sa ikinasang anti-drug operation. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002, ang isinampang kaso laban sa naturang individual. Sa bayan ng Alamad na Cotabato, patay naman ang isang bilatilyo matapos na ito'y nalunod ng maligo sa isang ilog sa Libungan River ng Barangay Puloyagan, Alamad na Cotabato, kamakalawa. Ang biktima nga si John Ray Cagod, 15 years old, residente ng Sitio Papandayan, Barangay Bao. Nabatid na ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan at ang pinsang si Demer Aprubo, 15 anyos, ay naligo sa Libungan River nang hindi nito na malayan ay napunta na sa malalim na bahagi ng ilog ang naturang biktima at dito ay nalunod. Agad namang siyang sinakluluhan ng kanyang mga kasamahan na subalit sila'y nabigo. Nag-respondi pa mga tawanan ng Alameda Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at natagpuan alas 2:50 ang katawan ng biktima kung saan isinugod pa ito sa ospital subalit ay diniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Paalala naman ng Alameda Municipal Government sa mga residente kung maaari iwasan maligo sa naturang ilog. Samantala sa Tulunan Cotabato, malabang nasugatan ng isang binata matapos namang sumalpok sa tulay ng mag-ala Superman sa pagpapatakbo ng kanyang motorsiklo. Naganap ang naturang insidente sa Sitio Bual, Barangay Sipsip, Tulunan kagabi. Ayon sa ulat, nakipagkarera ang biktima na kinilalang si alias Nonoy at nag-ala Superman pose pa ito nang sumalpok sa tulay makaraang nawala ng kontrol. Sa ngayon ay ginagamot na sa ospital ang naturang biktima. Samantala, nagpamulan naman ng matinding pinsala ang kanyang motorsiklo na may plate number 7TC10715. Sa ngayon ay patuloy namang pinaalalahanan ng mga otoridad ang mga residente at ang mga motorista iwasang makipagkarera. Sa Kinapawan na City, lumipad sa hood ng isang pickup truck ang isang lalaki matapos namang sumalpok ang minamaneho nito ng motorsiklo sa Barangay Ilumabis kung saan ang biktimang si alias Dodong ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sugatan din ang kanyang kaangka sa motorsiklo. Nabatid na mabilis ang takbo ng naturang biktima nang hindi nito nakontrol ang motorsiklo at sumalpok sa kasalubong na pickup truck at dito dahil sa lakas ng impact, lumipad ito sa hood. Mabilis namang nirespondihan ng mga residente at ng City 911 at isinugod sa ospital ang mga nasangkot sa insidente. Sa Tacoronga City, sugatan ng isang lalaki matapos at ipagbabarili ng hindi pa nakikilala mga suspect sa bahagi ng Puroca, Katitingan, Barangay San Pablo. Batay sa investigasyon ng Tacoronga City PNP, alas 7 kagabi nang tumanggap sila ng report ugnay ng nangyaring insidente ng pamamaril. Sa kanilang pag-responde, nadatnan ang biktimang si Lawrence Lo Dingkong, nasa hustong kulang residente ng 2nd Block, Purok 9, Barangay Poblasyon, Tacoronga City, ay duguan na na mabilis namang isinugod sa ospital. Samantala, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang responsable sa nasabing krimen at anong motibo. Agad din naglunsad ng force of operation ng mga otoridad, subalit nabigo silang madakip ang suspect. Sa ngayon ay patuloy na nangangalap ng impormasyon ang Tacoronga City PNP para mabigyan ng hustisya ang biktima. Sa bayan naman ng Sultan Mastura, Maguindanao del Norte, sugatan naman ng isang rider matapos din itong pagbabarilin habang nasa bahagi ng Barangay Tambo kahapon ng hapon ng biktima nga si Abdul Kabir. Batay sa investigasyon ng mga otoridad na habang nagmamaneho ng motorsiklo ang naturang biktima nang bigla lamang itong barilin nang hindi pa nakikilalang suspect. Ang biktima ay nagdamo ng sugat sa kanyang paa at ipapambahagi ng kanyang katawan. Mabilis naman itong isunugod sa ospital, samantala nagpapatuloy pa ang investigasyon sa naturang krimen. Sa Pikit, Cotabato, naaresto naman ang isa pang lalaking sangkutin sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ikinasa ng mga otoridad ang bypass operation sa barangay Hinatilan alas 4:28 kahapon o kamakalawa ng hapon na nagresulta sa pagkakaresto ng isang alias na Rudin, 56 anyos, may asawa at residente ng barangay Pagagawan, Datu Muntawal, Maguindanao del Sur. Matagal na umanong sinusubaybayan ang hindi magandang ikinikilos ng naturang suspect dahil sa pagkakasangkot ito sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga at ng nag-positibo agad itong pinusasan. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakarap pa yon ng naturang suspitsado. Sa Digo City, naaresto naman ang mga otoridad ang suspect na bumaril sa isang mag-asawa na nagresulta sa pagkakasawi ng isang misis noong nakarang Agosto 25 ng tanghali sa bahagi naman ng Purok sa Buwag, Barangay Kapatagan. Matatandaan ang mag-asawang sina Nina at Art ay pinagbabaril habang nasa kanilang sakahan. Nasawi si Nina, samantala sugatan naman ang kanyang mister na si alias Art. Naaresto ang suspect na si alias Nito na kapitbahay din ng mga biktima. Ayon na sa report ng Digo City PNP sa ikinasang pursuit operation sa tulong ng 39th Infantry Battalion Philippine Army, naaresto ang suspect kung saan nakuha sa kanyang pag-iingat ang isang .45 caliber pistol na ginamit sa naturang krimen. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang malalimang investigasyon na para matukoy kung ano ang motibo sa nasabing krimen at nakapit naman sa detention facility ng Digo City PNP ang suspect na naharap sa kasong murder at frustrated murder. Samantala, nagdulot naman ng takot ang ginawang pagdala ng baril ng isang 14 anyos na estudyante ng Digo City National High School kahapon. Ayon na sa ulat na diskubre ng kaklase nito ang dinala nitong baril, subalit kalaunan ito pala isang toy gun na .45 caliber pistol. Dahil dito agad namang rumisponde ang mga teacher at ang Digo City Police Office. Nabatid ang naturang estudyante ay na-turn over na sa City Social Welfare and Development Office para sa kaukulang intervensyon. Una nang inalerto ang naturang paaralan dahil na rin na sa mga kumalat na mga pagbabanta online o sa social media. Paalaala naman ng mga school authorities sa mga estudyante, huwag magdala ng anumang bagay na maaring ikadulot ng takot ng kanilang mga kamag-aral. Sami-sami sa Occidental, isang tahanan naman ang nasunog sa bahay ng Tudela kung saan naganap ang naturang insidente alas 2 pasado kahapon ng hapon sa Barangay Basirang. Agad namang rumispondi ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at dito naapula ang sunog sa isang bahay at hindi na kumalat pa sa mga kapitbahay nito. Dahil gawa sa light material ang naturang tahanan, mabilis itong nilamon ng apoy. Paalaala naman ang Bureau of Fire Protection ng Tudela sa mga residente na laging mag-ingat lalo na sa mga appliances. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon para matukoy kung anong nga naging sanhi ng naturang sunog at magkano ang danyos. Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
0: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
15: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
22: Asa namin in towning akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
3: Paano niya kay Bugno, mga kaibigod sa mong agod, kaya naman sa basakan? Oo. Siya, plasana ko. Yaki Oil. Yaki Oil, among gamit ka ron. Tapos nagainom po ko ang Yaki Capsule ako.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
12: Kayo pa rin po ay nakikinig sa mga impila ng Joy FM. Tuloy-tuloy sa paghatid ng mga pangunahing mga balita. Niyanig ng magnitude na 5.3 na lindol ang katubigang bahagi ng Timog Silangan ng Sarangani, Davao Occidental kaninang madaling araw. Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, naramdaman ang naturang pagganig alas 2:45 ng madaling araw ng mailalim na 10 kilometro. Naitala naman ang intensities o instrumental intensities sa Sarangani Malapatan o Malapatan Sarangani Province. Naitala ang intensity 3. Intensity 2 naman sa Digo City, Davao del Sur, Tupi, South Cotabato. Intensity 1 sa Santa Maria, Davao Occidental, Kiamba, Sarangani, Matanao, Davao del Sur. Ayon sa PBOX, ang naramdamang pagganig ay bahagi pa rin ng aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani Province at Davao Occidental noong Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Balita mula naman sa Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao. Matagumpay na naisagawa kahapon ang debate ng mga kandidato para sa nalalapitan na BARM Parliament Election, kung saan 13 political parties ang nagharap-harap para sa kauna-unahang BARM Parliament Election na debate. Pinangunahan ng Notre Dame University ang naturang aktibidad sa Cotabato City, kung saan ang naturang aktibidad ay inorganisa ng Institute for Autonomy and Governance, Notre Dame University at ng Independent Election na Monitoring Center BARM, katuwang naman ang iba't ibang mga election na monitoring civil society organization at election watchdog. Layo nito na mabigyan ng pagkakataon ng mga botante na mas maintindihan at maunawaan ang mga plataporma di gobyerno ng mga kandidato at ang kanilang magiging paninindigan bilang gabay sa pagpili sa nalalapit na parliamentary election na sa darating na September 14. Sa mga balitang pambansa, isinapinal na ng Korte Suprema ang desisyon na nag-aabandona sa tinatawag na second place rule sa mga lokal na eleksyon. Sa sesyon ng Supreme Court and Bank, pinagtibay ng mataas na hukuman ang nauna nitong kautusan na nagbabasura sa apila. Idatupak sa aling mga udadato na una namang nakan na sila ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagkagobernador ng Sultan na Kudarat. Ayon na sa Supreme Court sa ilalim ng Local Government Code, ang bakanting posisyon na lilikha dahil sa diskwalipakasyon ng nanalong kandidato ay dapat punan sa pamamagitan naman ng session rules, hindi ng second place rule. Sa kaso ni mga udadato, ang vice-gobernador ang dapat na umalili bilang gobernador. Matatandaan na dati ay pinahintulutan ang second place rule sa ilang eleksyon na cases sa kung saan ang kandidatong pumapangalawa sa boto ay idinideklarang panalo kapag napatunayang diskwalipikado ang nauna. Gayunman, binigyan din pa ng Supreme Court na walang batas na nagbibigay ng otoridad sa naturang doktrina. Paliwanag ng korte na kinikilala lamang ng konstitusyon ang halal na kandidato ay iyong nakakuha ng pinakamataas na boto kung ang nanalo ay napatunayang hindi kwalipikado. Magkakaroon ng permanent vacancy sa pinamumunuan sa pamamagitan naman ng law of succession. Nilinaw din ang hukuman na ang ruling ay limitado sa mga local elective position na sakop ng Local Government Code. Para sa Pangulo at Vice-Presidente, ang paghalili ay eksklusibong sa klaw ng Article 7, Section 7 at 8 ng konstitusyon na tumutukoy sa mga kaso ng diskwalifikasyon, pagkamatay, permanenteng kapansanan, pagbibitiw o pag-alis sa pwesto. Dagdag pa ng Supreme Court, ang desisyon ay naaangkop sa mga pending cases at muling iginiit na ang mga second placer ay walang vested right o entitlement na idineklarang panalo. Samantala, sa paniglimaan ni Sultan Kudarat, Governor Pax Mangudadato, mananatili umanito sa kanyang pwesto dahil ang kasong dinesisyonan ng Korte Suprema ay noon pang taong 2022. Dahil sa mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga minor de edad, plano daw ng Department of Interior and Local Government o DILG pasukin ang Philippine National Police sa mga bahay ng mga lisensyadong gun owner at magsagawa ng inspeksyon upang makita ang pagiging responsable ng mga ito. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, layon ito na matiyak na ligtas at maayos ang pagkukustudya ng mga baril. Inihag din ito na sa House Budget Hearing kaugnay ng panukalang 332.5 bilyon pesong pondo para sa DILG sa taong 2027. Kailman sinabi ni Rimulya na kailangan munang mamindahan ang implementing rules and regulation para payagan ang PNP isagawa ang kampanya. Sa ilalim ng panukala, maaaring magkaroon ng access ang PNP sa mga tahanan ng mga may-ari ng lisensyadong baril, ngunit may paunang abiso upang suriin ang nasusunod na tama na paraan sa pag-iingat ng mga armas. Kasunod ito ng dalawang insidente na pamamaril sa Tacloban at Zamboanga City na ikinasugat at kinasawi ng hindi otorisadong paggamit ng mga baril na pag-aari ng gobyerno. Bagamat kinikilala ni Rimulya na maaaring magdudulot ng mga usaping privacy at iba pang karapatan ang home inspection, iginiit nito na ang pagmamayari ng baril ay pribilehiyo, ipinagkakaloob ng batas at hindi isang karapatang garantihan ng konstitusyon. Ipinunyag naman ni Senate President Sirwin Gatsalian na mayroong seryosong sakit si Senadora Lauren Legarda. Kasunod ito ng pagpapalawig ni Legarda ng kanyang medical leave sa ika-apat na pagkakataon ng ngayong Linggo. Una nang naghain ito ng medical leave mula August 3 to 5 hanggang pinalawig ito hanggang August 12 o 11 to 12 at ngayon naman August 17 to 19 at August 24 to 26. Sa pinakahuli ay naghain ito ng leave mula September 1 hanggang 2. Paglilinaw pa ni Gatsalian na dahil naka-leave ang senadora, hindi naman ito tumatanggap ng kanyang sahod. Dagdag pa ng Senate President na alam niya ang medical condition ng kapwa niya, senador. Itinagin ni Legarda na kaya ito umalis ng bansa dahil meron itong kinakaharap na plunder case. Magugunita hiniling ng Ombudsman Rimulya noong Hulyo 31 sa preliminary investigation kay Legarda at anak nito nga si Representative Leandro Leveste ng Batangas kasama si dating Energy Secretary Alfonso Cusi dahil sa pagsasabuatan di umano ng mga ito na makuha ang exclusive government rights sa solar energy resource. Sa balita naman sa ibayong dagat, nakapagtala na ng 289 na mga namatay nang manalasa ang malawakang flash flood sa northern Nepal noong Miyerkules, Agosto 26 ng taong kasalukuyan habang patuloy naman isinasagawang search and rescue operation sa dandaang mga nawawala. Ayon sa ulat, isa sa mga Pinoy ang iniulat na nawawala sa naturang lugar. Inihag naman ng Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority, 258 ang na-recover ng mga bangkay, samantalang 351 naman ang nailigtas, kabilang sa mahigit na 700 iniulat na nawawala ang nasa 517 na foreign citizen. Patuloy ang operasyon ng mga otoridad sa mga lugar na matinding naapektuhan ng pagbaha upang hanapin ang mga nawawala at matukoy ang kabuang lawak ng pinsala. Samantala, nagpaabot naman ang pakikiramay ang maraming mga bansa sa naturang trahedya. Sa balita nga pang ekonomiya, tatlong taon na naghahanda ang pamahalaan para sa posibleng krisis sa Taiwan Strait sa pamamagitan naman ng pagbuo ng mga contingency manual at mga plano sa transportasyon na para sa halos 200,000 Pilipino na maaaring maapektuhan ng sigalot. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, bahagi ito ng Whole of Government Preparation na direktang inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bagamat hindi muna isinapubliko ang abong detalye dahil sa mga usapin ng seguridad at confidentiality upang masiguro ang sapat na pondo para sa agarang repatriation sakaling sumiklab ang krisis. Iniling din ng DMW sa Kongreso na itaas sa 3 billion pesos ang kanilang action na fund mula sa 2 billion pesong nakaraan na panukala para sa 2027 budget. Tiniyak ni Kakdak na magiging mabilis ang pagtugon ng gobyerno dahil sa kahandaan ng mga krisis sa manual at natukoy na mga kinakailangang kagamitan at pasilidad. Sa balita sa larangan naman ng sports, ibubuhos na ng Gilas Pilipinas ang kanilang buong lakas para sa pagsasagupa sa Jordan sa pagsisimula ng second round ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Pasay City. Lalarga ang duelo ng Gilas Pilipinas at Jordan alas 8:30 mamayang gabi. Mortal na magkaribala Pilipinas at Jordan na naghaharap sa gold medal match ng Asian Games sa noong 2023 at Hang to China na itaraka ng Pinoy Kickers ang matamis na 70-60 na panalo laban sa Jordan upang matuldukan ang mahigit 6 na dekadang pagkauhaw ng Pilipinas sa gintong medalya sa ASEAN Games. Sumunyo ang kabuuan ng paghatid ng mga pangunahing balita. Itinampok ngayong umaga po ng Biyernes sa 28 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Ako si Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
4: Ang radyo mo, Joy FM.
5: Ang
6: We are back!
4: FM.
23: Buntag na Joy!
24: Buntag na Joy!
25: Joy FM!
26: 23rd and Broadway, please. And step on it, I'm late.
27: 23rd and

0: Man na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
3: FM. Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026, na si Senior San Nicolas de Tolentino, ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati. Mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
4: Buntag na Joy!
5: Buntag na Joy!

0: Na anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction. Naa'y maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

Kissing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.